0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Mese fadi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye moyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do man come with in a pack and

0: NYSC a 1973. To yanzu NYSC din ne idan yaro ya gama makaranta daga jami'a kenan za a tura shi za a ce kamar maybe shi dan arewa ne sai a kai shi kudu a ce za a kai shi Anambra sai kuma kai kuma dan Anambra za a ce za a kai ka Jigawa ko a kai ka Bauchi ko a kai ka Yola to haka ake ta yi dai sabili da a kawo hadin kai da zumunci to amma yanzu yanzu muna ga wannan NYSC din akwai masaloli da yawa sabili da in ka duba yanzu zaka ga wasu yara da yawa da an tura wurare daban-daban zaka ga a hanyar tafiya ko sun samu hasari ko kuma kaji cewa kidnappers sun kidnapping din su wayansu kuma za a tambaya kudi mai yawa za a biya amma za a kashe su to shine mun ci bari mu yi hira akan wannan NYSC din da yara ke tafiya ana tura su wurare daban-daban wayansu har cikin kauyuka za a kai su to yanzu muna ce kuna ga wannan NYSC da ana yi ba za a yi tunani kuma a ga ya za a gyara tunda ga yanayin da tsaron kasa yake ba ga ma tsaron mutanen kasar Najeriya ba kuna ga a dainayin wannan NYSC din ko kuna ga mutane yara sun kare daga makaranta suna yin service a garin da sun fito a ce kaman kai dan nan Ibadan ne mu ka a tura ka kai ka a Imo sai a ce ka yi shi a na Ibadan kuna ga haka zai fi wani shawara zan ba ma gwamnati game da wannan NYSC din da ake yi sabili da muna da rahoto kai a kai da yawa wanda zaka ga yara sun je yin NYSC amma an kidnapping din su to shine na farko na biyu kuma muna so mu yi magana akan muna so mu yi magana akan yadda INEC ta yi magana akan yanayin biyan su tace albashin su da suke karba baya da yawa in fact shi professor Josh Amopitan ya yi magana ya ce INEC tana cikin mutanen da ba a biyan ta mai kyau a kasar Najeriya cewa idan ana biyan su da kyau za su yi aiki da kyau to shine muna ce menene shi professor Jua shike magana wato in ba biya su da kyau ba ba za su yi aiki mai kyau ba kenan kuna ga kaman wannan rashin biyan INEC kudi da ya kamata zai sa su bude zuciyar su karba kudi a inda ya duk inda kudi ya fito sabili da wannan election da ake yi zai sa su yi cuta to shine na biyu kenan da muka kawo na uku kuma muna so mu yi magana akan yanayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ai Najeriya yanzu kudin da muke samu a cikin kasar Najeriya ta noma ne yace ba sa rai akan man fetur ba kuma kaman da yace agriculture is booming wato noma da ake yi a Najeriya da yadda da ake sayar da kayan abinci shi yafi kawo kuɗi a kasar Najeriya yanzu fiye da man fetur shine mun ce wannan labarin a gefen ku indai noma yake kawo isasshen kuɗi a cikin Najeriya yanzu ya kamata da abinci yayi sauki mana ai a gefen ku inda kuke abinci yayi sauki har yanzu dai tafiye-tafiye kuɗin tafiye-tafiye yayi sauki kuna ga abin da wannan da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗa ya dace daidai ne hakan ne na uku kuma muna so mu magana akan DNA test wato mata da miji sun aure idan ta aihu mai gida yana shakka halashi baki ne mai gida matan ma baki ne baka ce yaro ya fita shi ƙwari so mai gida hala yana tunani anya wannan yaro na ne kuwa sai a ji DNA test wato a duba ko asalin wannan yaron na mai gidan ne ko na mata ne to shine mun duba yanzu muna ga cewa wannan gwajin DNA da ake yi yana bata gidajen aure da yawa because in an je yin DNA za a zo a samu cewa wannan dan ba naka bane wannan yar ba naka bane to kuma yana kawo damuwoyi a gidan aure menene kuke ga ya kamata a daina yin wannan DNA test din ne ko ya ne to su ne abubuwa guda hudu da kuke so mu hira kai yau kenan idan lokaci yayi za mu kira line wayar mu sabili da ku kira mu mu ji daga wurin ku ku ci gaba da saurawa
1: ibun da ma biko oku waji bata ta go kuna to nke mbu na imana ihe ndi ana akpo NYSC no mgbe bidoro mgbe anuchara aya n'ime obodo Nigeria go one we bidie na onwa May ubochi 22 1973 kubiduru ya se ka umuaka na eto eto uwe wari ya mara etu Nigeria de eburu ndi no na owuwa anyanwu

0: yo orisirisi isele lo ti sele e mo gbagbe ngba ti won bere si di fi di kini ohun lole ko si eto abo eleyi ti o deru ba ni ngba na o gbogbo e lo lo ni rowo rose sugbon lenu lo lo yi ti eto abo ilede Nigeria ti me eleyi ti wa je ka obi mo pe fun le boya idaduro ni abi ka wule fi gigun pe se ri eto pe omo re sirulu bo ba ti se ton university e mo wule je o lo mo o awon obi mi ni pe ka mo wule gba awon obi mi lawo ti e fe ka omo won re sirulu mo awon mi so npe bo ba to ba ti e padadan pe kan re sirulu e je o se ni ilu eleyi ti won ti bi won iye ilu abinibi won ewo le yi fo le yi fowo si ninu gbogbo eleyi ti a so lori eto lady afẹ ke pe wa wole ke ja mo bo ti ri lara yin se kan fi gigun ipe kan mo re ko re si ru ilu fodun kan ko eye fun NYSC se kan mo wule se mo abi mo ba ti e fe se kan je kan mo se ni ilu abinibi re eye labala ha elekeje ewe o ni oro ti alaga eleto awon ominira ti eleto odibo iyen ti INEC professor Josh Amupitan eleyi ti won so to fi lode sinu royin pe se ri awon osise eto INEC awon ni gbowo to kere julo yo won ni powo ta won gba o kere jojo o kere sise ta won se e mo si gbagbe omo ilede Nigeria yi ko yi ipe eto odibo mo de tan eto odibo mo de tan lodun tin bo koda o ku bi osu meji yo igba ti eto odibo ko osu meji o di alaga INEC bode to soro pe owo ti awon osise INEC n gba o kere jojo ibere re sasiko to ye ki alaga INEC ye professor Josh Amupitan to ye kan bota kan mo so oro owo won re kini leyi tumo si gan fa omo ilede Nigeria kini leyi tumo si fa wo loselu ati fun ijoba se leyi o se pe e wo enu wa fe gba dodo ko mo lo je pe won je dodo enu won o ni gbododo mo bo le ti wo ro si oju wo leyi fi wo e pe wa be ma ti se tan ipe number ta eleketa ru eta tun ko wa oni oro ti are wa eleyi ti won bode ti won so lana o won ni pe se ri eto oro aje wa ti gbongbon si koda oro epo robi ni kankan o lo mu eto oro aje wa ko duro si o ipe awon orisirisi eka kankan awon na tun gbe eto oro aje wa lorilede Nigeria that is to say agbojule pomo lati je kere eto oro aje wa ko tesiwaju si ati gbojule awon kan mi bi ero ogbin bi eto agbe atawon kan mi o ibere re eyan mo lede Nigeria se bo ti ridun se n ta re wa so se bo ti ri gangan nu oju wo le fi wo se looto ni pe eto ora aje wa ko feyin le eto epo robi mo so ti wo eka ogbin yo seyin na si ri mo lara re gege bi obo ile ede Nigeria ita kolode re o atu wa fi afomo si labe iyen ni pe oro ka mo se ayewo eje lati fi mo boye mi mo lomo abi mi ko mo lomo elebu a mo pe ni DNA eleyi ta won yan se kakiri lati fi mo boya won la won lomo ewu oni bebe gan se kan mo se abi kan mo se mo ewo ita kolode ni lo ro tun ni e le pe wa lati da si ita ko wa witi e kemi na witi e mi e mo gbagbe e pe sori number yi 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893 tabi 0911 eyin sha ti te 3 lodo berry 893 e pe wa a si gbe ipe yin yo alisi
1: to jama masoraro muna nan ne har yanzu a shirin mu da muke kira wa Zobia platform daga Wells Radio 89.3 FM yau muna so muna kan hira akan wayannan abubuwan guda uku abubuwan da ke faruwa a cikin kasar mu Nigeria na fari muna kan magana akan NYSC mun ce yanzu mutanen da an tura su service a wurare daban-daban zaka ga cewa wayansu garin tafiya za a kidnapping din su a kwashe su kafin ka sani a fara kiran iyalansu cewa su biya wani babban kuɗi kafin a sake su to shine muna ce wannan NYC din da ake yi ana yin shi don kawo zumunci da haɗin kai ne shi yasa akan kai Bahaushe ya je can kudu a kai dan kudu ya zo arewa don haɗa kai amma yanzu ga shi ana samun yawan kidnapping kuma yana kawo damuwa a cikin mutanen ƙasar Najeriya to shine mun ce

Ìbò ndị ọma, dàalụnụ. Ihe ọma mere unu dum, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị nke asaa n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unudum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ isiokwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị uwe ojii nọ n'ime Oyo Steeti kwuru na ha ejidela mmadụ atọ maka ogbugbu egburu ezinụlọ mmadụ isii. Gọọmenti etiti ekwuola site na Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission na ha ebidola inye ikike maka ngwupụta mmanụ eji anya ụgbọala. Mba Ghana kwuru na ya ejikerela ịbanye otu a na-akpọ BRICS. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ndị uwe ojii nọ n'ime Oyo Steeti kwuru taa na ha ejidela mmadụ atọ a na-enyo enyo na aka ha dị n'ọnwụ ezinụlọ mmadụ isii, di na nwunye na ụmụaka anọ n'ime Oloba Village nke dị na Lagelu Local Government, ime Oyo Steeti. Ndị a aka ji ugbu a maka ọnwụ nwoke nwunye ya na ụmụaka anọ bụ Hamid Akimbami, Ojo Akimbami na Pandonu Edward, nke akụkọ na-egosi na ha wabara n'ụlọ onye a na-akpọ Ifeanyi Chukwu, gbuo ya, gbuo nwunye ya, ma gbuo ụmụaka ya mmadụ anọ n'ụbọchị 22 n'ime ọnwa Septemba, ma buru ozu ndị a ha gburu tụnye na mmiri mgbe ha zuru ego dị ₦200,000, otu ọgba tuntum a na-akpọ Boxer, igwe eji egbutu osisi na igwe eji agba ahịhịa ọgwụ. Ndị uwe ojii kwuru na aka kpaara ndị a

ha iji mara ihe merenụ, ha kwuru na ha enwetala ọgba tuntum, ebe, mma abụọ na osisi ha ji kugbuo ndị ezinụlọ a nwụrụ anwụ. Mgbe ndị uwe ojii na-ajụ ndị a ajụjụ ọnụ, ha kwuru ka ha si mee mpụ ha mere. Otu onye n'ime ha kwuru na ọ bụ ekwentị mebiri emebi butere ha ji mee ihe ha mere, ebe onye ọzọ kwuru na ọ bụ maka ụgwọ eji ha kpatara ha ji mee ihe ha mere. Gọọmenti etiti site n'ụlọ ọrụ Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission NUPRC ekwuola maka inye ndị mmadụ ikike nke afọ 2026 n'ihe gbasara mmanụ eji anya ụgbọala. Ha kwuru na ha nwere olulu mmanụ dị 40 nke ha bu n'obi na ndị mmadụ ga-abịa iwere ikike maka ikupụta mmanụ eji anya ụgbọala. Minista na-ahụ maka Petroleum Resources a na-akpọ Heineken Lokpobiri kwuru na obodo Naijiria na-ekupụta ezi mmanụ ebe ọ dị ukwuu ugbu a. Onye na-ahụ maka ya bụ NUPRC, Orise Meyiwa Eyeson, kwuru na ha ga-enye ndị mmadụ ikike maka ikupụta mmanụ ugbu a n'ime obodo Naijiria. Ha kwuru na mmanụ Naijiria na-ekupụta ugbu a eruola 1.8 million. Etu a ka ha si wee debe ọnụ wee kwuo ya. Mba Ghana ekwuola na ha ejikarala ugbu a mbanye otu a na-akpọ BRICS. Onye mere ka okwu a pụta ìhè bụ Minista na-ahụ maka mmekọ mba Ghana na mba ọzọ, Samuel Okuzeto Ablewa. O kwuru okwu a ụbọchị tu. Mgbe onye na-ahụ maka mmekọ mba India na mba ọzọ, Subrahmanyam Jasika, bịara njem n'ime mba Ghana. Ablawa kwuru na Ghana na-akwado India, ma akwụkwọ degara ka ha bata otu a na India nyere nkwado ha ebe ndị Ghana nọ. Cheta na BRICS, ndị nọ n'otu BRICS wụ Brazil, Russia, India na China. Ha ewerela otu a nabata South Africa, Ethiopia, Iran, Egypt, Saudi Arabia na United Arab Emirates. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo, gezie ntị ọfụma ka ị nụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị uwe ojii nọ n'ime Oyo State ekwuola na aka akparala mmadụ atọ a na-ekwu na ha gburu mmadụ isii nọ n'ime ezinụlọ n'ebe a na-akpọ Oloba Village nke dị na Lagelu Local Government nke Oyo State. Otu na-ahụ maka mmanụ eji anya ụgbọala maka esi ekwupụta ya n'ala n'ime obodo Naijiria a na-akpọ Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission ekwuola na ha ebirela inye ikike maka ngwupụta mmanụ eji anya ụgbọala n'ime obodo Naijiria. Mba Ghana ekwuola na ha anọrọla na njikere ịbanye otu a na-akpọ BRICS. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye agbara na o yiri nna ya abụghị ọnụ ka a kọrọ ya. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, bee ruo n'azụ, onye agana nwanne ya.

Eka san o. E si ku ise lataro. Iroyin lere fe lo n dese ti gbo yin lati ikanni Kangagbon Magbe West Radio 89.3 FM. Ele ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyoli Estate nilu Ibadan. Sunday Afolabi lo ni iroyin yin. Ajo Olominira Eleto Idibo INEC ni won ti bere idanileko fawon ti yo je alamojuto feto idibo ni ipinle kokan. Ni murasile fun imuyanyan ati ikoju osuwon eto idibo gbogbogbo odun 2027 gege bi oro ton fi lede loju opo X won wipe idanileko yi ni lati ro awon alamojuto yi lagbara pelu imo to peye lati ko awon ti yo je alajosisepo won ninu eto idibo naa. Oludamọran agba fun are Bola Tinubu lori oro iroyin to tun je agbenuso fun are iyun Sunday Dare lo ti tako igbelewon ti won se fun isakoso are Bola Tinubu lori oro aje Dare Sunday fesu kan awon onigbelewon oro aje yi lori iroyin kan ti won fi lede ti ko si seyin lori apoju aipoju osuwon. Dare lo soro yi loju opo X re loni wipe ijoba Tinubu n se awon atunse to peye lori oro aje orilede yi. Awon osise agba nile eko giga university ti ijoba apapo ni won ti gbosuba kare fun ijoba apapo orilede yi latari bi ijoba se san owo osu mejo ati awon ajemonu kokan leyin wakati 18 ti awon osise agba na kede wipe awon ogunle iyanse lodi olojo 14 latari bi ijoba se ko ti ogbon si awon ibere won lori oro asoye papo odun 2026. Awon egbe osise agbaye ni won ti gbosuba kare fun minister fetu eko iyun ojogbon Tunji Alausa bo se ba won da si oro yi ti to si pada so esorere.

0: mú kí ẹ̀yin tèmi káàkiri àgbá láyé. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì West Radio 89.2 FM. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé tó bá ti dago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́, kò sí ètò mí tó dùn ju ètò Sport Assembly lọ. Ẹ wo èmi ti ní tòótọ́, èmi pàdé yín ọ̀rẹ́ yín. Orúkọ tèmi ò yípadà Raymond tanátaná. Ó yá pápápá assignment yín ò le rárá o. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti dago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́, ìyẹn lórí ìkànnì West Radio ètò Sport Assembly ni máa ń gbìnà yá. Ṣé ẹ̀yin ti kúrò níbi iṣẹ́ ti ń lọlé? Àbẹ́sáré ya lé epo, ẹ fẹ́ erépo. Ẹ wo kiní yẹn ò le rárá o. Ẹ ṣáà ti gbé rédíò yín sí West Radio 89.3 FM. Kájọ gbéra wa débẹ̀ nírọ̀lẹ́ ti tèní. A máa gbé yín débẹ̀, àní gbàgbé yín síbẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ID ló ní lámbà yẹn? Ó yá bákan náà, ẹ mọ̀ pé gbogbo ìrọ̀lẹ́ lọ pọ́lísì àjọ máa ń gbé yín débẹ̀ ni. Tó bá ti di pé ka yànnà náà ètò eré ìdárayá tí ò lẹ́jàmbá kan nú ọ̀tẹ́ntíìkì àwọn àjàbalẹ̀ kàfà ẹ lójú. Ó yá lọ pọ́lísì máa gbé yín débẹ̀. Ẹ wò kún un ṣe ìròyìn mọ́ Lionel Messi bàbá Tiago. Ó ti kéde ìfẹ̀yìntì, ó ló ti tó fórílẹ̀-èdè Argentina o. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ń bì kan, àwọn kan wà ń bì kan, tákàn ni mọ̀ gbà wọ́n sọ pé láyé sẹ̀. Ṣèpó sọ pé kìnìkan ni. Ó lóun ti ka gbogbo ìròyìn tó fi léde. Ó ní tóun bá ti ka gbogbo ẹ̀, òun máa fèsì. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa jọ Jesus, olùkọ́ni orílẹ̀-èdè Portugal. Ó ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Ronaldo sọ lánàá. Ẹ wo ṣe mọ̀ pé Ronaldo sọ pé òun ti gba gbogbo ìjìyà tó orílẹ̀-èdè Portugal bá fẹ́ fi jẹ òun, pé òun ti fara gbà, òun ti gbà láti gbẹ ìjìyà yẹn. Àmọ́ jọ Jesus sọ pé òun ò tí ka ìròyìn yẹn. Ṣé ó ti kà àbí kò tí kà? Má já yín sí gbogbo ẹ̀ nírọ̀lẹ́ tèyí. Ó yá ká tó tẹnuba àwọn ìròyìn kí n tó fún yín láwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá. Ẹ mọ̀ pé UEFA Nations League, ẹ mọ̀ pé àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wáyé lánàá. Orílẹ̀-èdè Spain ṣe bẹbẹ, kí tinní ló kù, kí kúrò ṣe àgbérù wọn látẹ̀yìn. Ó yá Shooting Star, wọ́n ti tún ṣe bọ́n ṣe ń ṣe o. Ẹ mọ̀ pé Kano Pillars, àwọn wá sí pápá ìṣeré lẹ́kan Salami. Ṣé ẹ rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn? Ó ṣẹ̀ parí tán ni o. Ọ̀mí ayọ̀ ẹlẹ́yin ni wọ́n ta lápá bíbẹ̀ yẹn. Ó yá lọ pọ́lísì kí àwọn ti wá ń lé.
1: Ẹ̀yin tèmi ẹ kúrò lẹ́wọ́ pàtàrọ̀ akúṣẹ́ òní ọmọ nígbà wọn pé ní bá ṣe fẹ́ kọ́lọ́hún ṣe fún wa ló ṣe lọ. Ẹṣẹ́ tẹ́tẹ́tẹ́ ń gbọ́ wa, a tún ti dé nírọ̀lẹ́ yìí láti gba sí lára ẹbikíbi tẹ bá wà. Ṣé inú ọkọ̀ lẹwà ni? Ṣé ojú ọ̀nà lẹwà ni? Ṣé ẹ ṣì wà níbi iṣẹ́ abẹ́tẹ̀ ti délé? Àwa ti yín ní 89.3 FM Sport Assembly, a tún ti dé nírọ̀lẹ́ yìí láti gba sí lára. Kò máa ṣẹlẹ́ńkẹ́jọ́ sínú bọ́ọ̀dì yín bó ṣe wà yẹn. So ẹ má gbé kúrò rárá, ẹ má gbé kúrò, ẹ má fọwọ́ kan anybody tí ò bá tó bá mọ́ lọ síbẹ̀, ẹ mọ́wọ́ ẹ kúrò. Sport Assembly ló ń pé báyìí lọ, pọ́lísì ló ń kí nírọ̀lẹ́ yín pé ẹ máa bá wa ká lọ.
0: Anybody tó bá mọ́wọ́ lọ bẹ̀, ẹ gbé ọwọ́ ẹ̀ kúrò ń bẹ̀, kẹ fi ọwọ́ ẹ̀ kẹ fi yí sí West Radio. Ẹ yí sí kàn ní 89.3 FM. Ẹ wò ó kí n tó wọnú àwọn ìròyìn lọ. Ẹ wò ọ̀rọ̀ Lionel Messi a máa fẹ̀ lójú. Ó yá àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá. Ẹ mọ̀ pé UEFA Nations League, ẹ mọ̀ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pọ̀ bìbà lánàá. Ó yá orílẹ̀-èdè Croatia lórílẹ̀-èdè wọn. Wọ́n gbàlejò orílẹ̀-èdè Spain. Àmì ayò méjì sí ẹyọ kan lórílẹ̀-èdè Spain fi lù wọ́n. England tún taná o. Mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà fi jẹ Czechia. Ó àmì ayò mẹ́ta sódo náà fi lu Czechia lápá bíbẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ rí Harry Kane? Tá a bá ń sọ̀rọ̀ agbọ́wọ́ iwájú tó taná jù, à ń sọ̀rọ̀ international break nìyẹn o. Harry Kane ló taná jù o, nítorí pé ó mi àmì góò méjì lánàá. Ṣé ẹ rí own goal kan? Kùfà ló mi fún wọn. Àmì ayò mẹ́ta sódo náà fi lu Czechia. Oya Scotland náà fọrùrán lé wọn. Slovenia ló lù wọ́n mọ́lé àmì ayò méjì sí ẹyọ kan. Switzerland, àwọn gbomi lójú North Macedonia. Àmì ayò mẹ́ta sódo nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí sí. Oya Albania ńkọ. Albania fàgbà wọn San Marino. Méjì sí ẹyọ kan ló parí sí o. Oya Belarus fi àjẹ́ Finland. Àmì ayò kan sódo. Tàbá ń sọ̀rọ̀ Group 3. UEFA Nations League, Kazakhstan àti Faroe Island. Àmì ayò méjì náà ta lápá bíbẹ̀ yẹn. Moldova jẹ́ ìyá ńlé wọn. Slovakia ló fi àjẹ́ wọn mọ́lé mẹ́rin sódo. Oya Estonia àti Iceland. Odo nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí sí. Ṣẹwarí Luxembourg, àwọn pàdánù lé wọn. Bulgaria ló fi àjẹ́ wọn mọ́lé àmì ayò méjì sódo. Lọ pọ́lísì ká tó tẹnu bọ̀rọ̀ Lionel Messi. Ó yá Spain àti Croatia. Spain lọ orílẹ̀-èdè Croatia, wọ́n lọ mú àmì ayò mẹ́ta like 3 points. Wọ́n fi àjẹ́ Croatia mọ́lé àmì ayò méjì sí ẹyọ kan. Croatia ló kọ́kọ́ mi àwọn orílẹ̀-èdè Spain. A ti ń wò pé wọ́n máa bounce back látara ìjákulẹ̀ tán bá pàdé kojú orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì 7-0. Luka Modric soro ipe ohun ma ba won akegbe ohun soro ipe itini loju ni ka won ma padanu 7-0 kojo orilede Gesi lana tan mi awon orilede Spain Perisic lo mi awon ati nwo pe o sese ko je pe Spain ma baja kule padi lati igba tan ti pari World Cup ko ti seyan to fi iya je orilede Spain unbeaten na gba ni World Cup ama nigba to je 1-0 lana ati nwo pe ah o dabi en pe asiko ti to fun orilede Spain lati jeya ama Mikel Merino tawon eyan ti underrate o se bebe lana brace lo mi ta mo se ami ayo meji sodo ami ayo meji ki la de so yi pe orile de Spain se ti yi pada fi deba fese won se
1: niwo temi mo koko bebe lati bi te se pe Mikel Merino tawon eyan ti foju ton ti foju reno e I ma ja gbagbe pon mo Arsenal ni Merino mo Arsenal de re e bi ki bi te ba gbe won si won ma nse bebe ni alamu won ma nse niyan gan
0: nitori won ti wa gba league kan se ani gbọn
1: awon ni kokoro wa lowo e o en to ba de ni kokoro lo nsi lekun ati wole o so lori oro ti Spain ko ya mi lenu lana ara ara o kan ti e se mi ka ye fi gba orilede Croatia won saju won score Perisic Nordin to lo Nordin yen Unai Simon gora e ninu ko de sigiro e ma sele ile le ti lo ba won so alagbara na de ni Croatia ni won ba aye ti won sugbon ko si bo se le lagbara to everybody lo mo oko egbon e so lo ma de fi won si ebi ta ye won wa so Spain kon fi kini yen hon na ni pe egbon legbon ma ma je agbalagba ma ma je ni wo yen football ni agba nla aye le ni en to ba ma koju Spain yen ikunmu totun ogudo setan lati bo sitosi nkan totun wa pa game yen loju ngba ton wa fun Perisic ni red card iyen gan te wa fe gbogbo e loju ton patapata lori e ma gba wi pe orilede Spain won gbiyanju ni gbogbo first half yen lati ri pe bi awon te le mi awon awon le se Livakovic iyen kon re gbogbo e ni won kon fara gba shot ni atawo to stage kan won wa ni 60-64-36 ball possession obi gba pe game yen ko kan ni yi bo se fe yi sugbon gba ti awon Spain bere ise won ton gbe Mikel Merino wole mo so fe yan kan ti ajo mo pa oro ise yi mo ni ton ba ti o ba ti le wole o ma score ni te ba de wa ti ma se boy no tele no Merino enter Merino play Merino score ni ko si ko sa ni ani nbe ehe so bo e wole lana o de tun gbe ogo yen jade o gbe o mi ami ayo meji ton fi jawe lori lana so ko ya mi lenu ara ara pe Spain na pe ko ju be yen gan lo iyen nitori pe akoko ton bere sin score o ti kere ni o lo je ki game yen fi ri ben at least on Croatia won se atun je meje sugbon je meji seyo kan
0: oja lapa bi beyen ta ba n soro orile de Spain won ti gba fese won se bi 48 won o ba jakule pade o oya ni papapa yin te n gbo wa nle te ba fe wo bi face wa se shine e lanfani lati darapo mo alori kan ni banidore wa e wo te ba ti wo Facebook yin iyen mo blue app yen kan logon te ba ti wo be e search fun West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page e wo te ba ti wo be ko le rara se ri West Radio yen ma kopo ni 893 FM yen ma ko yen na po se wari fan page e ko po logon te ba ti ko gbogbo re po te ba ti te soju e yo gbe yin wole awon temi ti wole lapa bi be yen ade olutoni oya oni good evening bro how is your day she every day wa super lapa bi victor ayomide oni oni good evening oluaye man you watching you from odona up madrid awon ti ala madrid she ti gbaradi fun club football e mo pe se dada ko to di pa na international break she ma bounce back abe ni bounce back oya ti money baba cause oni lati yana fadipe academy oya gbogbo yin la ri lapa bi be yen e ma drop comment e ma like e ma share si gboraye she ri gbogbo comment e ba drop gbogbo e la ma ka fa won ti wa oya lo policy pese won se kan ta ma mu lapa bi be yen ka to kuro nbe orile de gesi awon na tan la na o won fi ya je shekia ami ayo meta si odo lo pare si lo policy ta ba nsoro international break Harry Kane ni o se daada ju ta ba nsoro striker awon agbowo waju se Harry Kane ba forile de gesi sile to ba te wa kede feyinti gege bi lo ne Messi se England ma ri version Harry Kane ma gbagbe pe Thomas Tuchel fenu ba oro yen lana yi pe England ma miss Harry Kane pe ko si striker to dabi Harry Kane ta ba nsoro gbogbo awon agba ball kakiri orile de agbaye
1: be ni to ni wo temi Thomas Tuchel ko jayo parara lori oro Arikeni yen striker to dabi Arikeni o so won to tun wa loya sori le die to se te de ma ri pe o la foju sun o fara si o fi gbogbo e se o ti pe ti England ti ni iru player bi Arikeni yen gbeyin o ti pe gan bi an gba ti awon John Shilton ni bi an gbogbo awon yen no ti ni player te pe on wa loya iru awon Lancer yen na gbiyanju ngba ti won sugbon Arikeni e ri pe ko si gba ti won ba pe si ori papa tapati ton lo ma nja si nu be pe orilede yi ohun gbe gege ohun gbogbo ara gbogbo emi ohun lo ma fi n gba bolu o de a de ri aseyori to deba orilede ohun fun ra won to bi nipa won lo gba third place ipo keta ni world cup ti won gba koja yi a le ko yun ekere rara ninu orin ninu iko England yen so ni woye temi ti Arikeni ba lohun fi adagba eto ro le ni yi England ma miss e sugbon iran kan lo iran kan bo ni ohun o le dabi iru Messi to pa se ma tun duro bi ogun odun kan ka to tun riru ti e iru strikers e wa ton ma npo dada en to kan ma wa Mercuria ni okin ko ni opo ninu oja so ni wo etemi Arikeni ba ku nbe o kan le fi won logbologbo ni won ba tin won na ni ko si ni omi omi na la mo omi na le ja ma mu lo ma fi lo mu sonra omi na de la ma tun fi se ja na so ni ori oro Arikeni yen to ba lo mo ko England ma tun ri striker mi o kan le ma tun se muse o de tun le ona le le ba won se kon tete tun re lomi
0: pe to ma tan oju
1: Arikeni to ma tun tan oju Arikeni lo sugbon iru eson won loyalty kon te mi ri ni Arikeni mi ori ti goal to ti en score bo loyalty and commitment
0: ati passion
1: ati passion
0: pe mo ti e wo ja si orilede England
1: o ti se fi England nkan ngba to wa Tottenham e wa ti ma se bo e o ma fe mi gba ni o lo bayan
0: o tun fe mi
1: gba ko yato so iru player bi ti eyen iru won o so won lagbaye iru won so won ni toto ti o ba kuro lorilede England to ba fi adagba eto ro England ma miss the commitment yen gangan le mi ri emi o ti e ri ti go yen bo ni anybody lo le score ṣugbọn ko se anybody lo le give commitment iru Arikeni file yen so ni wo temi England ma mo lara to ba lohun fada gbe eto ro
0: o ya England ma mo lara ta ba nsọ nipa Arikeni e je mo pe international break awon ifese won se to ti gba o dominate ta ba nsọ ko jo orile de Spain o mi ami ayo kan ko jo orile de Czechia nko e mo pe first leg tan kokko gba o mi awon koju won ko jo orile de Croatia o mi awon meji o se assist kan won tun koju Czechia ni return leg o tun mi brace lapa bi beyen ami ayo meji lo mi 7 goals and assist in 4 games o ya mo gbe fun Arikeni e je ifese kan ya sorile de Nigeria up shooting o lo lapa bi beyen agbon kankan lenu lo policy e wo ki lo nsele si iko shooting ifese won se marun ti shooting ti gba ifese won se marun won bori eyo pere won padanu meta won si ta omi won tun ta omi leni koju canopy last e gba mi lowo iko shooting o won padanu koju plate united meta si eyo kan e mo pe oke ta na lo nigbati casino united wa ba won le iyen ni papa sere le kan salami shooting bori ami ayo meji sodo se ri wori wo won tun lo oke ta won fi iyaje ko shooting ami ayo kan sodo eyin ba ti gbogbo eyan fi ke buresi lara won won fi iyaje shooting ami ayo merin si meji oluwa gba mi lowo iko shooting o won tun gbalejo Nasarawa United ami ayo odo odonata lapa bi beyen se wa ri ajele fese won se iyen koju iko canopy last tu wa sile kan salami awon yen tu ji point kan lo o won tu ta ami ayo odo odo ki lo nsele si iko shooting lo policy
1: aro wa o ti e fe ye mi mo bayi sugbon sa fa tun ni ko ye wa mo ni gbogbe na lo kuku ye wa a kan ma tun fa a ma fi so san ma fi para na ni tori pe ori oro shooting emi si duro lori oro mi pe e le gbe onje le wa ogo le wa e le gbe fara atake wa ni ko ba yin tun le yin to be se le to
0: talara atatalara le
1: o salisu ni bi woye o mo se ti e o sugbon te ba lo gugu awon iko to ti kosodi ko si iko to ni imu to ni imuyanyan to shooting to ni afojusun to je ibile je kin le de yen to je afojusun to je pe awon omo ilu gan won ba won lowo si salisu o ti gbaru ise yen ise shooting yen kalaya eni ba ma se ge ninu Ibadan ogbudo ni nkan kan to wo na gbo
0: eni ba ma gbe ge si nilu Ibadan
1: ni Ibadan wo gan gbudo ogbudo alawun egbudo se niyan gboro salisu gin ohun gan live wo ye temi o mo se o sugbon ko mo se Ibadan iyen ni temi so lo n fa ijakule ti shooting ba pade emi mu awon eyan wa to wa ni ni isakoso 3SC kon jo kon bodule kon wole o ni ba se ma nse ni badan o ni ba se nse a je ka da tu kini to tori pe ijakule leni ijakule lola gba leni gba lola boju ohun o ba fo bye bye la ma wo ohun de lo tin ba shooting yin sin se ba ma wo bi ton wa lori lori akaba nsin boya 14 lo ma wa bi 15 lo si ma wa bayi sin lori akaba bayi sin e de wo league o ti di fese won se keje ton gba bayi sin a de lo sori a lo sori 38 ko ge lo fun assurance pe ton ba lo soke ta ton ba lo ba canopy la si yi ni le ti won won ma le mu point kan pada ati ni won fe fi se to head gbogbo iyen na ni issue ti mo nguro awon alakoso wa ni badun pe kon jo kon ba tun kini to shooting ogbudo lo le 27 years a wa la mo nkan ti awe atadu atagba so bi nipa lo continental 27 year after 27 years atun ti bere bayi sin 754 la tun fe lo bayi ni kon jo kon ma je kawon ara badun bere sin binu kon jo kon kon wa kon se si shooting ogbudo ma ba lo bayi tori ko se nkan to dun mo mi nura mi de mo nigba pe ko dun ara badun kankan ninu
0: Oya yin ara ile te ba fe ba wa da si ki lo nsele si iko shooting 0916893100 0916893100 abi 0915333489 0915333489 oya e pe wole tenu boro shooting ta ba nsoro akaba tabili mo nsoro league agbaje orile ede Nigeria oya ta ni leke ta lo wa ni ipo akoko enu gu Rangers fe se won se meje lo ti gba 16 point lo ni lapa bi beyen se wa Rivers United ipo keji la won wa o awon ti ni 15 point won ti gba fese won se meje oya Doma United nko awon na ti gba meje o ipo keta ni Doma wa awon ni 13 point Barau ipo kerin ni Barau dimu ifese won se meje won ti ni 12 point oya Benden Insurance awon na ti gba meje won ko 12 point lapa bi beyen iko marun la wa ipo karun na wa ta ba so yen to dipo kefa mu oya Plateau United 11 point 7 games play Kano Pillars nkan to wa mu point lara shooting star awon wa ni ipo kefa oya 10 point la won ni lapa bi beyen Kwara United ipo kejo awon ti gba fese won se meje o won mu 10 point oya Ikoroju Ikoroju City wa npo kesan won ti gba fese won se meje won ko 9 point lapa bi beyen Sporting Lagos won ti gba ni ipo kewa ifese won se meje ta won ti gba won ni 9 point bakan na ta lo wa ni ipo kankan la Katsina United oni 9 point oya Niger Tornadoes ipo keji la lo wa oni 8 point bakan na Nasarawa United awon wa npo keta la won ni 8 point lapa bi beyen oya Abia Warriors ipo kanrin la awon na ni 8 point ta lo wa 15 position oya Eyimba oni 7 point Rancha Bees 16 na wa wa won ni 7 point se wa shooting star tiwantiwa awon ti gba fese won se mefa won la jele fese won se kan le won ni 7 point wori wo fu wa ni 18 7 point lo na ni oya Inter Lagos won wa ni number 19 oni 5 point ta lo ru Kun Califat 20 la won wa o won ni 5 point lapa bi beyen lo policy pelu position ti shooting wa 17 position relegation zone ni ti shooting ba nba lo bi ele ton struggle won struggle le won struggle lo keta se nigbeyin gbeyin ti season ba fe pari se shooting oni wa lara iko to mama ja fun relegation
1: iyen gan leru se n ba gbogbo wa bayi n badan sin se n gbogbo wa kaya soke bayi ta mu mi ta sha n fa fa sha n wa kankan kankan wa kan ti e le balẹ tori bi ton ba lo yin sin oju wa tin se bayi bayi pelu gbogbo point ti won kan padanu yi gbogbo ala mo bi fe ife shooting stars se mumu lokan gbogbo awa ara badan to fi din pe oju wa wo 27 years oju la fi wa lori awe la fi n gbadura pe ko olorun je gbe wa toke o tun gbe wa doke tan a tun lo si continental a tun tete pada wale se boyo yẹn sin lóye ká tún ti mọ ká ti tètè tún èrò wa pa kalẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń jáwé sóbì kó tó wá dín pé ojú tó ń ṣe bàìbàì gan tí ń fẹ́ máa ṣe pin báyìí sìn tó fi di pé a tún wà nípò ipò kẹtàdínlógún báyìí lórí àkàbà a dẹ̀ ń lọ sí 38 matches so níwòye tèmi ọ̀rọ̀ shooting ó gba àpérò ó gba kí gbogbo àwa ará àbàdàn ká jókòó ká tún mú ká tún yẹ̀wò pé báyìí la ṣe ń ṣe nǹkan wa ẹ jẹ́ ká tún mú padà torí pé ọ̀rọ̀ shooting ń sìn ó tojú sú wa ó ti ń fẹ́ máa jẹ́ kí kò fẹ́ kó ń jẹ gan fẹ́ lọ lẹ́nu torí nǹkan tẹ síbi ò ṣe gbé sẹ́nu látòwúrọ̀ báyìí sìn torí òǹbí tí shooting bá gbogbo wa dé báyìí.
0: Oya je n kuro lapa bi beyen ki to wonu awon ifesewonse to ma waye leni a si ma teru bona Lionel Messi e mo ipo ti gbe gbogbo e o ti ni o ti to ge o ti to ge forile de Argentina ama mo si pada bon bi beyen oya dorile de Portugal George Jesus akoni mo gba rile de Portugal o ti fesi soro ti Cristiano Ronaldo so oni je ri statement yen emi ti ka gbogbo statement yen mo ti ka gbogbo e leni oni o ya e farabalẹ pelu bi mo se nse lojojumo e mo epo ti dasa mi o ti de se mi ni ma lo federation headquarters ibe mo tin se se e wo tin ba ti de be nkan to kan emi ni orile de Portugal e wo mi o ni kankan lati so I have nothing to say mi o ni kankan lati so o ya papa palu da Luka Modric o so lori Lionel Messi oni se ri Lionel Messi yen o ti se nkan tawon kan o se ri ta ba nsoro agba bolu to da julo e mo pe mo lafani lati koju re mo korile de Croatia gege bi agba bolu orile de Croatia mo koju Lionel Messi mo je ya mo tu koju re gege bi agba bolu iko Real Madrid mo tu je gba e wo idunu ni o idunu ni ta ba nso pe yan koju Lionel Messi ta ba nsoro agba bolu ti se ye to mo ayi ni pada bolu alafese gba Lionel Messi ni e wo mo gbe fun Lionel Messi jare Luka Modric lo so be o ya papapa ni ko pass to sese ko wo aso gba bolu Lionel Messi iyen fun orile de Argentina e mo pe 31 minutes o mi awon kan ta ba nsoro golazo oju orile de Benin Republic o ya o create chance kan lapa bi beyen se ri o se dada ko jo ile de Benin Republic o ya lo policy ta ba nsoro ifese won se olore sore to waye lana orile de Colombia awon fi ya je Peru ami ayo meji sodo USA fi ya je Canada ami ayo kan sodo o ya Mexico padanu sowo Chile ami ayo meji sodo lo bade o ya ta ba nsoro Argentina Argentina ko jo ile de Benin Republic meta sodo lo bade o ya ta ba nsoro awon to mi awon Otamendi Nicolas Otamendi 48 minutes o mi awon fun won Nico Paz na mi awon 61 minutes se ware en to n sayeye lana Lionel Messi ifese won se igbeyin forile de Argentina 71 minutes goliwo mi gba si o mi awon forile de Argentina fun igba ikeyin koni lanfani lati kopa forile de Argentina mo o ya lo police ta ba n soro Lionel Messi o ye Lionel Messi lana ta ba n soro ball afese gba pelu ise ti Lionel Messi tin se bo kakiri agbanlaye ki la le so nipa Lionel Messi gege bi agba bolu ati nkan to ti achieve
1: Lionel Messi iwe kan ta o le ka ta le ta ta ba ka ta le ka ton ha Lionel Messi kukuchini ha baba ti agu elese roba o ti fi bolu le o sugbon football le fi le tori pe gbogbo agbaye lo duro sinsin lale ana 85,000 stadium okun won si se start
0: ya over 3 billion views
1: to be ton ma ni nkan yeyan baba olorun ma olorun je ki rin ajo ile aye wa ko ye wa
0: ami
1: olorun je ka ye wa je wa loju aye loju emi wa
0: ami
1: o ye Messi o ti se se de be won ka won ton ma nka ton ma ni awon kan ti se ri awon kan da pele won pe goat ni pele greatest of all time on gba ton tun yewo yewo Maradona won gba ton ba wo ori oro Messi on wa gbe awon mejeji segbe ra won on wa Messi segbe keta gba ton ma wo ese keta yen o yo ori ju gbogbo won lo te ba wo o ti play te ba se bo se gba gbogbo mi ro pe lu kon wa ti Messi ba gba ball to je pe awon to poju e tinu won gan odun pa won koju e iru amuye yen o sohun ninu ere idaraya ni gbogbo agbaye eyan kan ti mo pe won fun ni ru last dance be yen to pe to se be to na de se gbogi ohun ni Michael Jordan awon to n gba basketball to fun ni igba ikeyin ti e na nigba to wa ni Chicago Bulls and it was a very glorious moment but ale ano e ti nkan ba yeyan ka so ka to tun ri iru yiye eye ano yi a se die e tun wo o tun gba lana e wa at 39 for crying out loud at 39 o tun play as to fun Nicolas Otamendi lana corner yen corner te ma ro pe omo 26 lo gba corner le ma ro I won pe baba 39 o tun si assist corner o tun fun ni o pass ni another assist again two assist and one goal
0: en to se kill Messi boss o fun
1: en to o ti boss fun already so o wa kun sowo Nico Paz pe sese gan le gbe butu ton gbe ile lorun yi tori pe nkan ti Messi se le ko oro o le pa ko le ka ton bayi tori pe te ba kaye se ati se ta assist te be so ni over one over only highest assist maker in global football only second highest goal scorer World Cup in World Cup history. Listen, only free kick in goal, only second lane in junior player on Parambukano. Listen, only Ballon d'Or major. Listen, only go look back finalissima. To ba World Cup, to ba MVP, World Cup MVP, meji.
0: Most valuable player.
1: And World Cup. Baba. But if you don't know it, you have fun easy. She mo pe Messi o sign a contract. Pe won ra ni club kokan ri. Everywhere to ba lo deje ni about Thiago. Yin lorun owo mi, lorun gbese. E cha se ma wa gba ball fun yin. O kuro lo Barcelona lo PSG pelu irorun ni. O kuro PSG o lo Inter Miami pelu irorun.
0: Lo policy ta ba wo lana awon teammate e papa julo Enzo Fernandez. In fact, handkerchief na kun ko fi ma fi nuju. O da pe bia nigbati kan soak won to pada mu mi wa be lo nsunkun kon so nikan akoni mo gba re Scaloni o na busekun nigbati Messi deliver message fun gbogbo awon fans e but aba wo kini message ti yen pass fun awon agba ballu
1: ah baba ma se dada ma wo iyi is to fe jensin sin wo ojo ale wo awon kan ko le gbogbo ba se ririn ajo wa awon kan wa ton mu gege ton ko le ohun loro to sele lana ko to le mo akoni mo gba eni ko ma sunkun lori papa pe ah se be player mi wa to ma wo be se ba won kan ti gba Pablo Emma ti wo jesi number 10 yen now eri e lo te ga wo jesi number 10 after so you Maradona fi jesi yen le now bo ngba ele te le be bole yi
0: to lagbara
1: eni to fe wo ah won gbudo ro tori won ba ro orun a wo o ori nkan ti Messi gbo le yen ah gbogbo agbaye gan mo pe han ama miss ye Lionel Messi baba Thiago Cucuccini ah ara mi bu ma so la loru yen niba mo wo ah Messi se mi na ni re wo nu aso Argentina
0: mo bayi ta ba wo era Lionel Messi ati Cristiano Ronaldo nkan ti awon mejeje fun football world mo fe le so pe pupo ninu awon lolufe ball alafese gba won o ti experience awon legend ti lo awon Ronaldo awon Kaka awon eyan po be yen tan ti lo like Maradona Pele but era Ronaldo ati Messi se o se se ka ti ka tu ri run kan be ka tu witness run kan be yen
1: iran kan lo iran kan bo ni bo pe ibi omo kan asu omo meje po ododi ko si ko sele
0: like competition ta ri
1: ohun na mo so pe a ma ri meji tori se lo awon meji emi ma so kan fawon eyan pe do ta ba ma di ta ba le inkulu ta ba bara wa so ta ba ma ka won ta ma ka pele won ka Maradona won ka Messi ni kon to ka anybody sugbon Messi ati Ronaldo ojo fara won bi ibeji oran ni no jo fara won ka to ri iru e start kon tun wa ti won tun so fun eyan kan pe e lo wo irin ajo ojo ori ijo ton bi Ronaldo ati jo ton bi Messi e wo gba tun Ronaldo bi omo ti e ati jo ti Messi bi omo ti e ko ti yato na ojo ori won gbogbo awon afi bi gba pe ibeji oran ton bi lototo ni to e kan bi ngba kan na to e pe nkan kan tele ton wa bi won lototo sugbon ko si ni akose jaye won jo bara won mu tori pe ti o ba si Messi ni Ronaldo de debi o de yen
0: to ba si Ronaldo na o se ki Messi
1: o se ki Messi o se ki Messi ti fada gbe itero ti pe gbo mo se ri Ronaldo pe omo buruku yi tun de atun jawe sobi iru yen asoro lati tun ri tori pe ni lati ati won ba 30 odun ta tin wo ere dara yabo o ma ndarin ni omo logo to ntona o ma ndarin ni orin meji asuko awon ele lo yato asuko awon ele lo yato Messi niyan ogo ni Ronaldo niyan imole ni ka yo te gun kuro ka tun fi to tekun ogo ni Ronaldo mi to wa CR7 sugbon pa ma ra awon mejeji ton tun ma tun awon meji ton ma tun ton lo ni ago kan na le nkan so ah ile apasi
0: oja ta ba nsoro Lionel Messi e je mo pe Ballon d'Or mejo lo n gangan gba o gba FIFA Club World Cup kan finalissima o gba Copa America o gba lapa bibe yen ko si kan to ku le ti Messi o lanfani lati gba lapa bibe yen oya je ki awon temi lori Facebook oya mo so fun yin saju ti money baba call oni lati yana fadipe academy aregbesola rose yetunde only good evening mr raymond and mr policy watching you from odo olodo up chelsea lapa bibeyen oya so ni bi adipe only good evening sport assembly joshua akiyemi only well done mr raymond tanatana and love policy osho dijon oluwada milare only good evening boss I hate you awa no heli lapa bi oya love policy oro ti george jesus so ipe oun ti ka atejise ti ronaldo fi lede ipe ama nkan to ba oun ise orilede portugal ba pe gbon se ma nse lojojumo oun ma lo headquarter lati lo a ma pe kankan ni press conference ipe ama nkan to ba oun nisin ipe oro statement ronaldo ko kan oun pe portugal lo kan oun pe loro to so yen se o se bi en pe oun gan o ti ready lati je ki atunse wa ninu oro to wa laarin won ti ronaldo
1: niwo eti mi lori oro Ronaldo yen ta ba beran wi ka beran wi na ni ohun loro to wa nle yi George Jesus no ohun na baba na ko won se bi baba se nse mo ba won baba wa ba won na se nse na ni George Jesus se pe o ye ki o fowo mi wo mi bi n to bi e lomo gan se mi to ko bi inu ile yin ni ohun loro ti George Jesus to hun na di oro yen mu lori oro si Ronaldo but na oro yen na si Ronaldo lo ti kokko je bi oro tori pe ibi ti won fi esi awon ton ma pe e ni balele o ye ko won ko ye ka ri se balele lara inu wa so igba to de ti se beyen a le be ni to n bayan wi a le ba wi tori a le ba gba wi fun omode a le ba jo Jesus fun tori ton ba ma ni won fe se ni nkankan lori lede Portugal bo se wa yin sin won ba no fe gba se lowo eni kankan won e le agba bolu akoni mo gba lo ma nle so bakoni mo gba ba de se dada ohun lo ma jebi ohun lo ma gba le e lo so ni wo ete mi trip out George Jesus owo e lo ku si to ba ri pe ise yen ko le aye Ronaldo nu se ninu ise ohun ko saye fun na niyan tori pe oruko rere o san ju wura ti fadaka lo lo nso so ti George Jesus nisin ewu na ewo leyin igba ton bere kini nsin ba game merin ton ti gba ifese won se merin ton ti gba merin lo jawe olubori e tokun e de bale on no convincingly ti o ti e si
0: amun
1: o ba mu lu mala kokon nu e ko si pe bayo kokon nu e won de se won jawe olubori so ohun lo ti ri pe awon ti mu ti n jeli won ti n gba ball bo se kawon na se gba ball so Ronaldo ni ko lo tun ero e pa ko lo igbo mi to ti ko lo kun fun aduwa tori ti George Jesus to ba lohun o lo mo omi ti teyin won gbin lenu na ke gbin ma fe nu ko yo lo de ku bayi sin so to ba lohun o lo mo ko si nkan to fe se si tori ohun ti fa yo for already so a le be ni a le ba George Jesus wi fun ni to wa nle yi so aduwa ni ko ya lo kun fun bayi si pe olodun jo kon pe ibi to ti ma n gbo kawon to le ba so kon le ba so ki George Jesus le gbo but to ba lohun o gbo na ko se n to le ba
0: de lo policy boro yen se n lo pelu bi George Jesus se n se dada for ile de Portugal won o le gbase lowo re

0: lo bi odun marun gege bi akoni mo gba ile de Portugal ta ba ma sodun marun mo ojo ri Ronaldo yo ma lo bi 46 se fi ewe si le waye fun Ronaldo bi ti Messi se waye lana
1: to ba ti e waye duplicate original so duplicate le dabi original so si bo e fese le mo so mi le li ta fa se wo kini yen mo so pe ko se n to tun le fun ni eje to le dabi ti Messi ye ni ninu to ma fun anybody ni lu ensin
0: Messi gba nigba to ye
1: baba nigba ton lulu e lo njo iyen gan lo dudu ko se pe pati pari ton on gberan lo on je ti pari iwo se ti wa lo nka gbolo
0: en se a wa so pe Ronaldo se mistake pe ko kede feyinti after World Cup ni
1: baba olo ma je ka ye mu wa nijo eye wa olo ma je ki aye mu wa nijo eye wa oro nkan to sele ni arin ose to koja oro Ronaldo ati Messi
0: lesson
1: oro to ye ki eni ti o ba ni oye ko joko ko tun mu ini ajo ile aye mi olo ma je ki lu mi faya nigba ti le mi ba fe su ohun lo e gugu ise ti Ronaldo ti se lati bere ojo e e gugu iyi to ti gba lagbaye o wa fi so kinkin
0: o fi baje
1: o fi be ti awo e beje e wo Messi bo se irin yen gele lati bere afi bi gba pe Olorun ti ko irin yen pe to ba ti di igba ti ati pe e denu obode o ese ile gburo yegere ko le faye le fun ile be lo ro yen se ri Olorun je ka se rin lojo tebi ba pano loro Ronaldo tori pe fun re o fo wa re buyo si enu igbin ara eni so o se ni lanu ṣugbọn o wa ku so wa awon ara Portugal o but awa ta wa laarin ara wa oro awon mejeji yen o to apero fomo erin o
0: o ya awon lolufe Ronaldo won tin da lo policy lohun o ni mo disagree pelu lo policy jare dola osho erin adeyinka lori Facebook o ni iyin ko ope ni awon lolufe Ronaldo nu o won tin fi bombastic side eyes won tin fi wo lo policy o ni you watching you from jos ile ni Inter Milan lola club football fe de awo bi Inter se ma jeya o ya ile daseto ni role teni 0916893 1000 0915333489 0915333489 lori Facebook bakan na search West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page te ba ti wole sibe se ri be ba se drop comment yin gbogbo e ni ma ka fa won ti wa o ya ko se Messi nikan lori itaya se mi lori Adeniyi oni eku ise o awa na o ki oni bi lapa bi o ya official Pedro na ti o ti file o ti retire lapa bi bẹyẹn ti ba ti sọrọ Pedro awọn ololufẹ Barcelona won da mo gidi ololufẹ Chelsea nko awọn na da mo emo e ko pe o kopa fun Barcelona o si kopa fun iko Chelsea ta ba nsọrọ Pedro 889 games played 218 goals 106 assists o gba La Liga merin o tun gba Spanish Super Cup o gba merin lapa bi bẹyẹn La Liga marun lo gba kun se merin UEFA Champions League o gba meta UEFA Super Cup nko o tun gba meta Copa del Rey meta ni Club World Cup o gba meji Europa Cup nko o gba iyo gan English Premier League o gba iyo kan o FA Cup o gba kan World Cup o gba kan Euro o tun gba ikan o ya Pedro lo policy ki la so nipa Pedro
1: omusemuse ti e na da musemuse ewo oro gbogbo agbabolu to wa tansin ewo ori ni kini yi ohun na wa asiko to de si asiko ti irin ajo awon mu ta nso yi na asiko ti irin ajo won tan na ni
0: because eyan le gba kan bayi kan mo le fun balun dio
1: 800 and something games
0: 889
1: over 200 goals but o si ni laanu
0: pelu gbogbo kan to gba ko ti balun
1: jonde o si ni laanu pe asiko Messi ati Ronaldo lo de si e mo ya gbabolu ti o gbo awon meji igbe mi ni ka ma ka leyo to pe individually won to lati gba balon dio individually Pedro yi wa lara won se Neymar le fe pe ni se Ibrahimovic le fe pe ni se Thierry Henry le fe pe ni
0: even we Rooney
1: lojo njo to ba njo ti mo le wa pa ma to olorun ma je ko to ma gbe power ta so ma dali olorun ma je ko wa sa dugbo tori pe awon meji yen ti no gbe ogo awon to ku yi ti no gbe ogo won mi Pedro gbiyanju gan over 200 goals lo ngba to play Barcelona ogo yi te ba ri ko si ni ko to wo ke to wo ke o ti mo bo se ma yin sibe ṣugbọn asiko to de si asiko to ton imole si asiko te pe awon ajaja agbara mejeji won wa loju okun ni o se ni laanu ṣugbọn ainu wa dun pe Pedro na o se ti e

0: fi adagbe eto ro ni won ba ni won ba to gba over 800 games ise nla lohun na se agboriyin fun ni bi to won na wa nbe
1: oya papapa je ngbanu kan Arsenal lo won ti fese re loju o oya mo so nipa ko ni mo gba iko Arsenal Mikel Arteta o di odun 2030 kidi yen to pari kun wa se Arteta nikan o awon amugbalegbe re mo so ro bankru staff won ti fese won loju si o lo policy lapa bibe yen Mikel Arteta won ti fun ni contract fun odun merin si ninu iko Arsenal se igbese gidi ni fun Arsenal
0: igbese gidi ni o inu mi dedun kon tete sign e tori ngba temi atawon contract tun ni ona na eleyin ikulu ase pe o fe le je pe bo se lo yi a fe le je last one to ma sign renewal to ma sign fun lele tori pe mo mo pe to ba se ti se odun merin ile ton sin pelu gbogbo ogo to ma gba pelu champions league to ma gba pelu league to ma kojo to pelu gbogbo e to ma gba awon ko to se kon rin mo pe madrid a fe wa barcelona a fe wa fun awon e derede mo pe awon egbin tenumogi ogun loro awon yen so niwo ete mi nkan gidi ni arsenal tete se ton tete so mole ton tete gbe owo yen fun pe oke iwo na gba bi mo se gbogun ohun ni akoni mo gba to gbowoju to ma gbowoju lorilede England ni bayi be o de wa lara won koni mo gba to ma gbowoju le across gbogbo Europe ati ni agba nlaye so ni wo ete mi o ti sise dada o se o gbiyanju gan so o da bon se gbe fun
1: elo e ti wole ta lo wa nbe
2: elo e ku ole nbe o
1: e ku ole oruko yin ati bi te tin pe
2: ate oga wa nbe o
0: yes sir e ka lo sir
1: Mr. Moses wo le fe ba wa da si sir
2: Nkwe ti ba ti jọrọ bi baka mo mesi yen.
1: Oya o baka.
2: Baka fan.
0: Alive.
2: Inu mi dun gidi go ye mesi gan lo ye mojumoju aro lo ye gan gidi gan. O si inu mi dun pe Alice ko. Adiẹ ni na sa eyeyen pada wa oju han. Ko si lasan. Ko si lasan niwaju. Pe ati pa ti e ba generation yin. Wa wa gan ti e ba. O to ju be lo. I appreciate you, Gashi. I'm glad to
1: you.
2: All
1: right, sir. Yes, sir. Lo policy ta ba wo igbese ti ko Arsenal gbe lati fese Mikel Arteta loju si Manchester City nigba ti Pep Guardiola darapo mo won dominate EPL Mikel Arteta na o tin dabi Pep Guardiola ta ba wo awon akoni mo gba to wa ninu idije EPL iko Liverpool won ni
0: Arne
1: Slot ifi akoni mo gba iko Bournemouth tele mo soro
0: Iraola
1: ta ba wo Manchester United Michael Carrick ta ba wo iko Chelsea Xabi Alonso ta ba wo iko Tottenham Roberto Di Savi pelu awon akoni mo gba ti mo ka le ninu iko Manchester City Enzo Maresca so sese ki Mikel Arteta le dominate big Pep Guardiola se dominate
0: ise ton gba fun gan na ni lati dominate e ma gba wi pe ohun gan lo dagba ju laarin gbogbo ni boye pe ohun lo ti pe ju ninu iko be e ma de gba wi pe lori lede England gan ohun gan na lo fe tun pe ju tori ko ti se assistant fun abe so o ti se akoni mo gba igba keji fun Pep Guardiola ko to din po lo gba se Arsenal so ni woye temi gbogbo awon itoku won kan ma se ni won kan ma gbiyanju ni ti ni ti experience ati gbogbo o ma tun gbagbe pe o ni defending champion awon to ko ni winning experience ohun lo ni winning experience so ninu gbogbo won sin to ba ni nta ni number 1 ohun si ni number 1 de ki pe meji lai se Messi ati Ronaldo so lo ni to wa nle yi Arteta ohun lo mo ton so ngboro so gbogbo awon to ku kan lo farabalẹ obi a to ba gba trophy bi odun mejo kebo di sese wa ma yo si bi wa pa won na fe gbiyanju ni sugbon lowo to wa leyin Arsenal lo ni ride ni
1: lo policy ta ba wo Mikel Arteta o dabi pe EPL o ti mowo EPL o se bi second bi igba meta ko to dipo lanfani lati gba ama afojusun awon lolufe iko Arsenal UEFA Champions League ni pelu ise tan fun ise odun merin si o di odun 2013 so possible Arsenal lift UEFA Champions League laarin odun merin yen.
0: O di odun ni odun 31 eyi gan afojusun to wa nle fun ni pe lodun yi ogudo gbo to ti wo semi final ni sa meji seyin o ni o jan semi final ni sa meji seyin ni sa to koja o ja ni o wo final o padanu na se kagba ni to ku isin wa lo gbe feni so won ti fun lodun meji le ori e pe wa lo gbe feni so ti won ba le gba back to back o wo e lo o se se e ma gba ni pe Arsenal no kere nu itan so yin na eran ga iru eran Arsenal no n se eran tele kan le 40 Arsenal no n se eran tele kan le 40 egbe nu sasun so niwo e temi nkan ton fa afojusun ton fun na ni pe Champions League wa lo bo se dominate England no wa lo dominate Europe o ti se o ti mo bo o ti menu be o ti mo wo be so wa lo fi ku won lomi obe
1: o ya oni ni woye tohun UEFA Champions League lo ku fun iko Arsenal san ma ri gba laarin odun merin abi won ni ri gba o ya lu komodu ki ti soro oni seri nkan to seye laarin kukurela ti Perisic o ni emi o mo kan to nsele pelu ero vao ka ni pe biya won fun Perisic ni record ni ta jo je 11-11 lori papa ko so mo na ko so mo na orile de Spain won ni le fi ya je wa o ya mo kuro lapa bibe yen seri mi ke merin lo te underage o se bebe forile de Spain o ejemo pe koju orilede Croatia o go gbianju lati se assist ni ifese won se akoko tan gba o gba ifese 33 minute played o se assist lapa bibe yen koju orilede Czechia o mi awon 23 minute play o mi awon fun o ya koju orilede Croatia lana 45 minute play o mi awon meji fun Merino o mi awon meji fun orilede Spain o ya ta ban so nipa Lionel Messi Lionel Messi ti soro eje nka fun yin lede Gesi only where we come together and stay united we are very stronger than anyone difficult moment we come what we achieve over the last few years is not normal in those difficult moments we as fans have to support them more than ever to achieve big things you need strong and united group oro ti Lionel Messi so se kan ti o je ki orilede Argentina wa successful niyan
0: beni asiri ibe gangan lo so yen eh te ma gba wipe ngba to kokko lohun fe fada gbo eto ro gbogbo ara ilu lo nbe pe ha asiku to ye ko lo ijo mai ti lo o de gbo sawon ara ilu lenu pe oke ilu ina ohun oni ilu mi to le ebdo te ba wo ngba to be bere bolu afese gba to fe bere o leto lati play fun orilede Spain ngba yen ko to ni pon lo 2010 World Cup o leto lati play fun orilede Spain sugbon wo pe ibi lu abini bi ohun ibi ti won fori ohun so le si lohun fe yan layo o de lo si orilede Argentina o de soju won o de soju won daada to de bi pe ngba to ni ohun kokko fada gbe eto ro gbogbo ara ilu lo nbe pe ogbeni jo asiko to fe lo yi mai lo eye si wa nwaju ta fe se fun e Olorun de se fun o de gbo o gba finalist ma o gba world cup o gba gbogbo nkan to ye ki yan gba nisin ninu ton ohun lo gba oni akoni mo gba ti oni agbabolu ti won fun ni eyeju ni agba laye 46 or 48 trophies lo ti gba bayin sin ton ba tun si o de si gba ball ni mls so o de si se ko tun o se se ko tun cross wonu 50 bo se wa yen so ni wo etemi o ye dada so orilede Argentina don o de mo owo won tori ngba ton ti ba so omo ohun na mo bo se n ba won so awon fans so o de ma binu e se bayi abayi la se ma se ama jawe sobi ni kuni mo ran ti game kan ton lo play se Bolivia na kan lo ba play abi Peru tawon yen gbe won lo sori oke gegere ton lo gba ball nbe ti gbogbo be mu oru mo won o da pon gba bi awon awon anu gbabi o won awon o tutu ran gba nu match yen ton gba omi ninu ngba to dele tawon ara Argentina o bebe pe kon ma binu pe ohun de fun won ni assurance pe awon ma jawe sobi leyin ayitoku leyin yen oran beating lo lo for more than 15 matches to teni to te to koju won so iru nkan ton so niyan pe ti on ba ja adari re ti on ba jolori re ko si ni ko si bi to ba de ilu to ba nlu gbogbo ilu ma ma dun ohun la pere ti Messi ti fi lele lori lede Argentina
1: o ya ohun la pere ti Messi file lori lede Argentina o ya eje won transfer gist loka to ma lo nre ole toni o ya inu iko Paris Saint Germain ma ti bere ohun wa se Paris Saint Germain nikan o Liverpool na pelu won won ni se ere eyin Manchester City a mo pe eyin pass through kankan lowo o se se kan gbe ijiya dide e wo awa nife si o agbo wa rin yin to ba wa available iyen Ryan Cherki Paris Saint Germain ati Liverpool won lawon ni fi lo o ya Ajax Ajax na tin soro nipa adawo eyin mo soro Aaron Bowman 19 years old pere ni won ni eyin Newcastle a mo pe monitor omo awa na nife si o o ya iko Arsenal awon ti lo orilede Mexico ninu iko club ti Juana seri 70 years Mexico attacking midfielder Gilberto Mora se damo ta ba soro FIFA World Cup omo leje leje torilede Mexico lo iko Arsenal won lawon ni lo re won lawon ni lo Gilberto Mora lo policy pe lawon talent ti iko Arsenal ko jo en to ba wo Gilberto Moura fun ride de Mexico World Cup talent ni kini Arsenal build fun future
0: ah baba Arsenal be dominate gbogbo Europe ni e ma gbagbe npe ah ni Europe awon to ni fun to le kono to ni foundation to strong bi Arsenal no po ah be ate ba ma daruko la Masia le ma daruko awon yen bo to pe on le kan le takan gbo pelu Arsenal lori pe awon on lu awon mo lenje lenje on kan mo lenje lenje jo lati je ki ogo ojo la won ko le buyo dada so ni wo temi pe won lo si Mexico lati lo da omo lati Tijuana yen ko nse kekere ko nse ko nse nkan to je iyalenu rara fun fun eko ye ko je iyalenu rara fun gba wa ta ti mo ati ma se bo Arsenal on pe lo le fojo waju ni tori mo pe to no ba ma wo first team mo sin e kan o no o ma di eyan kan gbogi to pe gbogbo agbaye no lo ma tun ma pokiki oruko ti e na
1: o ya papa palapa bi be yen bomo titi soro won ni e gbojun be o mo so nipa Alex Scott won ni to ba di January eyin Chelsea e ma gbori wa Real Madrid a fe gbon kankan iyen lori Alex Scott e mo pe Real Madrid bi igba meta na ti lo wo fese won se ti Alex Scott igba iko Liverpool na ati iko Arsenal ti AC Milan awon meteta won lawon na ni fese Alex Scott o ya papa pa Antonio Rudiger o ti soro o sese ko fi iko Real Madrid ile iyen ti sa ba pari e mo pe agbawo eyin orile de Germany ni won ti fun ni new contract ama to ba di sa o sese ko fi Real Madrid ile o ya papa pa iko Tottenham won to ba di January awon ma gbe agbawo waju o pelu o sese ko je owo nla la won ma fi gbe agbawo waju lo policy ka to ma lo iko Tottenham awon ni won nawo ju ni summer last transfer window won tun so pe to ba di January o sese ka awon gbowo ribiribi lo gbe agbawo waju se kon se pe ina apa ni ko Tottenham na
0: o n jo won lowo na ni to ba je mi na ni se mi ma ni ni se ma ni ife jenu owo ton koda ni ni owo yen wa nle kan na so ni woye temi ona fojusun tawon na n to awon na fe pe okay bi awon na te le ja si top 4 awon le so tawon ba de ra awon player tawon ra awon ko ni awon agbabolu yen o se se ki ki you know awon kawon na ri na kawon na tan na so lawon na se kowo le gbogbo awon agbabolu yen lori sugbon kankan ni pe awon po ba ko gbogbo won ojo bon ba tolo ba ti ko pasiko yin ti to e le menu be awon to de wa nbe de re won le ka woro kan ma wo yin ran pe keyin kan wa bo sanrin won so Arsenal Man City Man U Liverpool sawon ka woro e bawo kan lo ra won yo 25 mo team ton ti kole asiko won ti to ki Tottenham si lo to asiko won ti to ara won ti igbelu won ara ko si se to be jo so ni ton kan so kan si lo jo kan ba ara gbogbo won o si ma lo awon Arsenal lo loju opon lowo bayi wa tas na ba ti lu asiko ti etan ehe
1: lo policy dagbere fa won ti wa nle
0: eyin temi e se gan tete ti te gbo wa le ni gbogbo eyin te pe wole te ta te jise gbogbo yin la ki o adupe lowo yin tete te gbo wa o e te fi gbo wa ko ni do n te na wole lori gbogbo asiko te lu pelu wa yin na awa na mo riri e a ki yin pe e se gan tete ti te gbo wa o gbogbo adawole te yin na lo ma yori si re ojo eye te yin na bi ti Lionel Messi ko ni fun yin ru lagbara Olorun mo ki yin pe o daro
1: o ya ojo eye tin ko ni foyin ru bi ti Lionel Messi o ami loruko Jesu o ya ade olutoni e se te darapo mo wa awon ti wa lori Facebook ni Victor Ayomi ti e se ti Monic Babacos Aregbesola Rose Etunde o ya papapa ta lo tun darapo mo wa lapa bi beyen Joshua Akiyemi gbogbo yin mo ki o se odijan Oluwadami lare Jola Osho Eri Adeyinka o ya mo ki gbogbo yin o ya Mr Moses to pe wole eyin te gbo mi le te lafani lati darapo mo wa gbogbo yin ni mo ki e se e ma gbe kuro nikan ni West Radio 89.3 FM oruko temi o yi pada o Raymond Tanatana o dabo.

kan laya ore si ore to fi ma ladugbo eni tori ko gbodo dariwo fun gogo eyin ta npo loju o eyin to nfe to dun lori eto ko to dariwo lolugbe mi gan moto so yo ti ma yanju e olugbe mi gan moto so radio apostu ise ti de o ama lati se oya tara sasa gbe da nle ko dide ko tun wa yanju e.

0: ara re si agaga iwa alaisan kan gbo mi tori pe ohun fi gbagbo gbo program iloni loruko Jesu kara re ko yin yabe gbogbo awon ti nkan te n fi gbagbo bere bi emi to wa nu mi se ni kin gbadua fun niyan pe awon ona o si fun awon kan ni gbogbo owo to ba ni gbagbo nu program iloruko Jesu kona re ko mo si kona re ko mo la kilekun aita se yen ko mo si ni waju ni awon ilekun opportunities awon ilekun orire ti se riri loruko Jesu o ti ri be o ti se be bo alase orun Jesu Christi oluwa wa ami ami ami loruko Jesu awon kan pe mi wa lawon o mo church mi ibi to ye mi ati e ti le jo rira a wa ni asaka ni alubarika estate to ba ti di alubarika estate to ba so po n lo mura anugba oju ni wa isaimo foloko a tun wa ni Joyce B ni opposite Ibadan Boys High School Okay, Ado Boys High School. Atun wa nbe. Lati ago mesan, si ago mokan la aro. Ni mo fi ma nwa ni Joyce B. Lati ago mewa, si si di bi ago meji. Mo wa ni Asaka, ni Alubarika Estate. Mo de she man so, number mi oji pada. 08059008415. 08059008415. Oruko mi no de yi pada. Iyamura anugba yin Pastor Mrs. Obisesan loko Jesus gbogbo apapata ajora anugba ire o
1: Ayo mi tije Oluwa o
2: Akoko ayo re de iwo le ri kan ninu ijo mura anugba Christ Home of Glory lolon tin dabira sise agbara ninu aye gbogbo eda gbogbo ojo pipe lolon se wole awon ide nja oniropinu je fofayo nibi ipade oloso ose yi tolorun gbe kale lati pase woli olorun alaye prophet Estolase Obisesan mama mura anugba ni gbogbo ojo bo Thursday pelu akore Ayo, season of joy. Nenu ijowa. Mura anugba Christ Home of Glory. SW/130B. Omefofon Street. Opposite Balogun Hall. Okeado High School Junction. Off Joyce B Road. Okeado Ibadan. Adua oro ne lati agogo mejo oro. Titi di agogo mewa abo oro. 8 a.m. to 10:30 a.m. Iwona ma abo wapo olorun eledare soro ni gbogbo oro ojo Thursday. Ki o to lo sibi si ojo re wa fi ogun idaduro amupo aseti ati asedanubu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo ogunlogo iranse olorun ni mama mura anugba yo ma koso di sise iranse elo elo 08059008415 ipade tose yi o gbodo ma si nbe o iwo la anu kan ti o rerin ayo

0: sọ́dọ̀ wa, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá yìí. Báwo ni kú ṣe pa ọ́? Báwo lọ̀bẹ ṣe kún? Kí ni màmá yìí ní ó ṣẹlẹ̀ gangan? Ó yẹ jẹ́ àjọ̀gbọ́. Mo rí ṣé kò sí mà, ẹ bá mi dárúkọ yín.
1: Orúkọ mi ni Mrs. Eunice Oluwadunsin.
0: Láti bo lẹ ti wá
1: yìí? Wá láti odò ọ̀nà Àpáta.
0: Tọ̀ àrí yín ṣé kò sí?
1: Kò sí nǹkan kan o, ẹjọ́ ọkọ ọmọ mi ni mo mú wá.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀?
1: Tó ní 2018 sí 2019, ó rẹ̀ mí ara mi ò yá. So wọ́n dẹ̀ ní láti gbé mi kúrò nílé, ọmọ yẹn náà wá pẹ̀lú mi níbi tí mo wà. So because tó dìgbà yẹn, ó ti jáde secondary school. Mo wá ló dá instead tó fi máa máa jókòó nílé kó lọ kọ́ṣẹ́ télọ̀.
0: Ọdún wo lẹ ń sọ yìí?
1: Ó jẹ́ 2019.
0: Ní àsìkò tí ẹ ló rẹ̀ yín yẹn?
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tí wọ́n gbé yín kúrò nílé?
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ wá ní kọ́ ọmọ yín ó lọ máa kọ́ṣẹ́ télọ̀?
1: Ó ti ń kọ́ bìfọ́ kò tó di pó rẹ̀ mí.
0: Ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀.
1: So inú ìrìn àjò yẹn ìgbà tó ṣáà di pé 2019 yẹn fẹ́ parí, èmi padà sílé. Pípadà tí mo wá padà sílé, mo wá lọ ra nǹkan ní sáìdì Mọ̀lété.
0: Nígbà tẹ́ ẹ̀ sí nílé, níbo lòun gbé?
1: Ìgbà tí mi sí nílé yẹn, àjọ ń gbé ni. Ó wá tó stage kan ló wá ní òun fẹ́ padà síbi iṣẹ́ òun pé mo ti ń dá òun dúró pẹ̀lú sickness pé mi jẹ́ kóun ráyè kọ iṣẹ́ òun. Mo ti ẹ̀kọ́ kọ́ yarí pé rárá pé torí ọmọbìnrin ni. Ojú mi ò le tó níbi tó bá wà.
0: Ṣó nìkan lẹbí?
1: O nìkan lóbìnrin kò ń ṣó nìkan mo bí. So mo dẹ̀ pé ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ mi kan wà ní sáìdì ọ̀nà ìjà rẹ̀. Mo dẹ̀ pé woman yẹn báyìí ọmọ mi lòun bọ̀. Ẹni yẹn ni kò sí problem pé kó máa bọ̀. So ìgbà tẹ́mi wá padà dé ní ending pé bí a fẹ́ bọ́ sí ní yẹ ni mo padà dé. Ọmọ alárẹ̀ àbúrò ẹ̀ ló tiẹ̀ yóò sunkún. Àbúrò ẹ̀ wá bídèrè, ó ṣáà sọ complain fún àbúrò ẹ̀, kò sọ pé òun lóyún. So mo ṣe wá mu pé kí mo lọ síbi àwọn alágbo pé bóyá malaria ni àwọn yẹn á lè bá mi kàgbó fún. So ìyá yẹn ló wá sọ fún mi pé kò ń sọ̀rọ̀ malaria bọ́ òun ò lè sọ nǹkan kan fún mi ṣùgbọ́n kí mo lọ sáde Ọ̀yọ́ pé tí n bá dé adé Ọ̀yọ́ a máa rí dọ́kítọ̀ a lè ṣàlàyé nǹkan tí ó ń ṣe fún dọ́kítọ̀. So gbàtà rẹ̀ adé Ọ̀yọ́ ó dì náà ó lóun ò lóyún dọ́kítọ̀ lólówó lóun ò lóyún dọ́kítọ̀ yẹn wá ló dá mọ́mì ẹ gba scan yìí ẹ jáde sísì. Ẹ lọ ṣe bàtà dẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ scan yẹn jẹ́ ₦10,000 ní ọdún yẹn torí gbogbo owó ara ni. Bá mo wá padà mú scan yẹn mo padà mú dájọ́ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ọmọ yẹn náà ni wọ́n bá ní ó ti lóyún. Oyún yẹn dẹ̀ ti lọ 5 months ngbà yẹn. Oyún báwo níbo ló ti ráwọ̀ lóye ṣé kinní kankan?
0: Ọ̀dọ́ ọ̀rẹ́ yín tó lọ́hùn oṣù mélòó ló lò ń bẹ̀ kẹ́ ẹ tó rí pé ó ti lóyún?
1: Gbogbo tó lò ń bẹ̀ náà á fẹ́ tóbi 4 months tó lò lọ́dọ̀ ẹni yẹn.
0: Ìyẹn ò ní wípé bàbá ní àwò kó tó lọ ọ̀dọ̀ ẹni ló ti lóyún?
1: Mi lè dáhùn àárín yẹn.
0: Ẹni oyún rẹ̀ póṣù márùn-ún nígbà tẹ lọ ṣàyẹ̀wò.
1: Bẹ́ẹ̀ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ìgbà yẹn náà ló ti lóyún tẹ́mi ò mọ̀.
0: Kẹ́ ẹ tó sì kí ló ti lóyún nù o?
1: Mi mọ àárín yẹn.
0: Ó yẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀.
1: Ìgbà tí dọ́kítà yẹn ṣáà bá mi sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn a ṣáà padà wálé. Ó dá ta lẹni tí ó ní oyún ó ní òun mọ̀ tó bá mọ̀ sọ fún pé kó wá rí mi. Pàtó rí àdọ́jọ́ kejì ó wá pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ méjì. Báyìí mo ní orí pọ́mọ ìkéré sí ẹ kí la fẹ́ ṣe kí ni mọ́mí ẹ ń kọ́ ó ní mọ́mí òun máa ń travel káàkiri ni. Ó dá tí mọ́mí ẹ bá dé ní kí mọ́mí ẹ yọjú sí mi. Pàtó dà tó bí ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ìgbà yẹn ìyẹ́ ẹ wá. Báyìí o kí la fẹ́ ṣe o wọn ni kí n fi sílẹ̀ àmọ́ bá ṣe jọ tọ́jú ẹ náà ni. Láwọ̀ àti ìgbà yẹn títí tọ́mọ yẹn fi bímọ owó òye ọ̀kọjá ₦200. Ìgbà tó yíyan wá pé 6 months mo wá pé wọ́n tọ́rọ hospital méjì ni mo register ọmọ yẹn sí adé Ọ̀yọ́ pẹ̀lú private school hospital kan tó wà ní
0: ẹ̀yìn
1: ìṣà ni mo register ọmọ yẹn sí pé kó jẹ́ ọ̀nà méjì tó bá ti dọjọ́ hospital tí wọ́n bá ti pè wọ́n wọ́n lè ní kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn kò sí màṣá fọmọ yẹn ní owó mọ́tò pẹ̀lú owó tí wọ́n fi ṣe àyẹ̀wò lọ́hùn títí ìgbà tó mọ́wọ́ yíyan wá pé 6 months mo wá pe ọkọ báwo la fẹ́ ra ẹrù ọmọ kíní kankan kò tí sọ owó lẹ̀ kò tí sọ kíní kan wọ́n ṣàdá ₦7,000 lọ́dún yẹn wọ́n dájọ́ fowó ẹrù ọmọ àṣàgbà bẹ́ẹ̀ èmi àtọmọ àmọ́ bá a ṣe jọ yí mọ́ra wọn tá a fi jọ ẹrù ọmọ. Níwọ̀n kó tó dìgbà yẹn èmi ò lè lọ ṣọ́ọ̀bù mọ́ torí sickness yẹn ó ti gba gbogbo owó lọ kò sọ́jà kankan ní ṣọ́ọ̀bù mi mọ́ àṣà wà ní títí tó fi di pé ọmọ yẹn fẹ́ bímọ àṣà ń yí mọ́. Tí ó bá wá ó lè jásìkò gbà tẹ́mi gbóúnjẹ wá fọ́mọ yẹn lati kini pe komo yen je o ti ba bi pe lagbaja ah o ni lohun go ti e ti je kankan lataro ohun ti mo kan to won o je ohun ti mo kini kankan asajo yi mara won tori gba ti oyun to oyun yen wa ni osu marun emi o meniti to fi momo lo sibi tan ti fe lo se oyun even uma yen lo ti fun oni o afu to lemi o de niyan mo
0: won fe se oyun
1: be ni sir
0: awon wo lo fe se
1: ohun na lo mu lo be lo mu lo sodo eniyan eniyan na adugbo na la jo wa bo mi o de niyan mo binu agbole lodo won ile niyan wa ton ti mu omo yen lo so emi kan wa shop la le ojo yen ni omo ba sunkun de pe won pe mi mo ni bo na tin pe mi kan mewu kan balabalabala ba sa tele gba ti ma tele dodo uma yen ba ni a se mi ni yo omo yi mo le mi ni olohun ti ma ri pelu e olohun ati enikan na ni onjo ma ri won oni bosayede lo de to ni oloyun o de fe kan ba won se pe oni kan lo mu 20,000 wa olode ti fun ni afun o sugbon ohun ti so fun yi pe 50-50 ni kini ni o sidaki ta ba se oyun ko mo yi ku tabi ko mo bi momo
0: oyun osu marun
1: be ni olohun ti salaye be fun ri temi ti e ti wa gbon ti mo oni ki mo gbon pe kin joko bayi pe won fe kora won de nisin o de to 10 minutes won kora won de loto awon ton jo je ore lo ba oko niyan mo edide niyan mo ni gbon se bo ti wa yoju si mi kilode ta to fi fe pa omo fun mi to fi ni kan gbe kan se oyun fun omo ariwo sa po la le ojo ta ariwo po gan gidi ta ba ra wa fa iye o si nbe boya ya mo o boya ye o mo mi o ma rin yen imi sa fi mu omo temi kuro nti mo fi wa wo yi pe iru eleyi ti won wu gbogbo ru wa bayi to mo gan ba wa ni akata won omo kekere bawo na yin fe se mo fi fi omo yen sile ni odo mi pe ko fi bimo to ba bimo tan won ba yin fe fe ra won kamo o wa da lejo tomo yen fe bi mo mu wa pe pe ba ba ba ro mo nse omo yi o awon kan
0: seyin ati iya arakunrin won e ijo soro rara ni
1: o ma nwa leko kan gba yen ko se pe boya o fun mi lowo o ko mi o gbowo lowo won mi o gba kan kan lowo
0: mo oko omo yin ni to fun omo yin lo yin
1: be ni mi gba kan kan lo ti mo ba ti ta ba bere ta bo le ni ko lo bi ise o le lore o le nile lo wa o le ni kini kan mi o gba kan kan lowo won so alejo to mo yan wa fe bi mo mu wa pe oko mo ni ba yi o sa ko gba won family awon ore o sa ko won mi ah erun ko lo kan ba mi lo ra e ma lo bo ba si je ma pe yin so gba ti mo dey ko to nkan boya be after 10 lale ojo yen je bi towards on the 14 June mo sa pe kan lara won ton jo wa mo ri pe yen mo sa pe yen iyen ni ma ru wa jo wa fi ma ru e wa fi ba mi gbe omo idade oyo gba ta de idade oyo lale ojo yen gbogbo awon kan to ti ye kan ra ti aarin ori ofe ati ra iwon bo mo uma kan wa ni waju yaro do mi mo ya 5000 lowo uma yen an sister mi kan na wa ladugo mo gba 2000 naira mo sa tawo yen mo iti asugba ta daju oyo awon eru to ye kan ra ti hospital ma gba mo sa sare fi owo yen ra emi ati bo yen la sa hun sare kaakiri ojo alojo yen bo yen wa ba mi pepe a mo mi biso lati try gan o ah mo mi biso lati gbiyanju gan ko ya wa bo se fe se ni o kini kankan ah sa ri lẹyìn èmi àti ọmọ yẹn nìkan ìgbà tí wọn ní pọjọ tí ń lọ jù mọ ni kọmọ yẹn máa lọ lé tó wá sí kó táìmù kòró yẹn tán dáhùn èèyàn dúró kọmọ máa lọ lé ìgbà tó dìdàjí olú ẹ kó tó dìdàjí yẹn wọn ní ọpẹrẹsàn ni pé kí n máa gbé lọ́yún ṣe jìnnà ní ilẹ̀ nìkankan kò sẹ́ni tó fẹ́ gbà mí náà lọ́kọ ẹ̀ èmi nìyẹ èmi lẹ̀gbọ́n ṣáàkà fáwọn nọ́ọ̀sì yẹn lọ́jọ́ yẹn máa lọ dà mọ́ mi pẹ̀lú àdúrà ìgbà tó ṣáà bí aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ọmọ yẹn ṣáà bímọ ó ti wá rí ọmọ yẹn sínú gba ni mo mi se kawon fun oxygen mo ni kan fun ori oxygen yen na wa ti mo ti pe oko pe ko pe ye won de de laaro ojo yen awon nurse yen je kan wole pe tori koro wa nita won sa ni kan wo
0: omo yen je asiko igba corona yen
1: ni eh be ni sir won sa ni kan wo omo yen loju window won wo omo yen loju window won ri omo yen won sa duro si ita igba temi se tan ti awon ogun ti won ni ki won ra mo sa lo fun oniwe ogun yen won ra nkan kan won ri mi ri pon won turn up mo sa pe awon pastor church wa pe ba yi o awon yen sa da owo ojo fun mi lemi fi lole mo lo mu nkan tan ni kin ba mu wa ki mo reti kan de pada pe ki la fe se bawo la ye fe gbe omo kuro mi kini kan ta fe se mi o re anybody mi o ri ya mi ri omo
0: se wa pe won
1: mo pe won omo lohun wa nle so mo sa se pe pastor wa lojo yen pe 4000 fe fi gbe omo iko ninu labor room lo sinu ward ko si nkan ni ọwọ́ mi àwọn chọ́ọ̀chì sáà da 4000 yẹn wọ́n sáà dájọ́ wọn kò wá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n sáà fi gbé ṣe ju wọn náà ṣe gbé ọmọ yẹn náà gbé lọ́nà orí ẹbọ wọ́ọ̀dù èyí kí a rí ẹni tó wá fẹ́ bẹ́ẹ̀lì ọmọ pé bóyá yọkọ bóyọkọ mi ò rí ẹni bọ́ọ̀dì mọ́ lẹyin emi atawọn ara church odo wa nikan la rira wa aburo mi kan wa inside akinye mi aburo mi yen sa won wa pe eniyan bebe nikan to nsele binu se bi eniyan ni pe se bi mo mole won o ya ki ni so wa ni ki phone number oko wa fun ni number oko o se ni ko wa pade ohun ni dare eniyan pe e ha ba ndo mo kale ati wo ati mommy yen so hospital iyo omo won lo nsare kakiri kini kankan eniyan lo sa fagidi gba 5000 naira lowo emi odun yen sa fi pada si adi oyo ati be won do omo yen sile omo yen wa si ile odo mi ma ati dele o mo tun pe ati dele ile la wa kini kankan mi o ri won ati ya to omo mi o re anybody tura tu ojo yen gba to wa di lale boy to gbe wa lo sadi oyo yen boy yen lo wa ran wa pe ko wa bo won gbe placenta omo omo ti eni ki ma gbe fun family won ni to ba wu won kan jo lo se fi won sile mo sa gbe jo keji yen mo sa gbe placenta yen mo sa gbe fun omo yen mo yen sa lo ngba to tojo keto ko saade o ki mi emi na ki mo se o kini kankan kan a de jo n
0: lojo keta ti e bi ma
1: ka agbomo wale e ta ku ta agbomo wale ojo keta
0: yen o ti di ojo melo
1: to o ti di ojo meta beyen ta wa dele ta wa de ta
0: gbe omo ti pe ojo melo ba
1: omo sa lojo ojo meji lo mo lo lo hospital
0: o wa je ojo marun
1: o ti jojo marun asa jo bara wa soro gege bi ti omo ti ya mo mi bawo la n se fe so mo ni e pe babe te ba pe babe igbese ti a ba fe gbe emi ni kokko ni mo da bi o ni baba asa soro yen lo ba sa lo
0: iyun oko ti yin gangan
1: eh mo ni kan pe oko ti temi gangan ki omo yen mo fun omo yen ni number pe ko pe baba e to baba yawo so won alejo to lemi so fun eni yen mi je keti e na di pelu gbogbo nkan ti o nsele igba to sa di nemi mi wa ri kankan mo ninu won igba to wa bi a nemi ku jo merin ye sa wa o mu ya kan wa ba ni ara family awon lele asa kira si gbogbo e ka lo kikira won ora mi ki meji wa pelu good mama ose meji sasheti won ba fi lo nemi wa ku wo tun la mo gba igba ti mi re ni kankan mo sa tu pe oko mo pe a iyawo e bawo le fe se ki le fe se ki ni kankan
0: se iya oko le ni oko mi ki meji wa
1: beni pẹlu ọsẹ meji bẹẹni sa
0: ọsẹ
1: awọn ọsẹ sasheti good mama sasheti yen
0: horo meji
1: bẹẹni sa sasheti meji pẹlu
0: kìí ṣe bọndu meji o horo meji
1: ẹyọ sasheti yen
0: meji ẹyọ meji bayi
1: bẹẹni sa pẹlu miki 3 crown meji olomi wọn ṣako wa
0: paaki meji abi horo meji
1: ẹyọ meji ẹyọ kọọkan meji 3 crown ẹyọ kọọkan meji
0: ka
1: iná gbé wa lówó mú wa ní ọjọ yẹn so nemi wa ku otun la mo sa se pe omo ngbati mi re nikan kan mo pe iyen oko bawo la ife se aso wo ni yawo e fe wo bawo ni yawo e se fa ni e mo mi ohun bo ohun se kini kan mi sa ri mi wa emi de la nkara kan ninu lete mi o ti ran mo se bo sogun pa niyan mo sa ra lesi kan si o je meji agbe fun tailor mi fi oju mi kan kankan ninu won to fi dijo nemi mi ri gba to de dojo nipe pe church la de nlo pelu omo tele na ko to dupo awon ra ni ka oko mo ni a oko wa gbo mo yen so mo loruko ni church ta ba so mo loruko to church kan mo gbe omo won kan lo so ni oruko ba je ti church de won ba na temi ni da awa ti nda ti wa yo ko de won gbe omo mi tele won mo ko so fun sister mi pe sister mi ati awon ara adugba tawon ara le kan jo lo kan lo so mo yen ni oruko ntawọn ti e ba pade lọ inu ti e bi won pe won ti ta tenti won ti se kini kan kan kan mo ni temi kan fe fayo nbe ni pe
0: oro ye ye mi o won ti ta tenti si le
1: ti odo ti won
0: pa won nse
1: nemi
0: nemi so won be lodo won ni
1: almost lodo won bo won gba ti yoko ti wa yoko
0: e yo si mo pe won ti da
1: mi emi o meli ti o temi o dele won o
0: ngba teyin npe won pe bawo le se
1: se won wa mi o ri oko
0: e dejo seto kankan
1: a jo so kankan mi o foju mi
0: omo yin to bimo ati en to fun loyun se won ti jo ni eto won jo so
1: won le to kankan tori ko si fun lowo ngba yin ko si fun lowo omo mi ngba yin
0: awon ti wa da party mo se lojo ti
1: won ko da won na ta tenti gidi tinu te bi sister mi yen tinu bi omo ni nkan temi kan fe so fun yin ni pe kan ba ti le fomo e loruko to omo yo gboro sun be ke gbe ba mi ni le pada awon te ni ki mura mu ni mi le mura mi lo eyen lo e lo se ya fun lohun so pa kan da se ni mi tan won gbo mo wale
0: se omo yin na lo
1: o lo won jo lo gbogbo won jo lo ni won lo fomo loruko nbe iwo na pe dije gan ni ojo yen won na pe dije emi o tele won o mi o ba won lo o so pa ton le gbo mo yen de losan pada awa n gbere aniyan lo nile pa to di bi owo ro le kula kekere bayi na fi gbe ewa yen wa ewa won ewa white won sa gbe sinu kula yawo pastor wa wa ni awon alejo awon church wa na wa run le yawo pastor wa wa nbe n kan da won pada lenu na pe emi o fe wa o kan gbe ewa won lo kan mo gbe lo le won so awon eyan sa ba mi soro pe eyin koru e eyin se kini kan ki mo binu ta sa fi gba ewa yen lowo won lodun yen laughter ewa yen wa ni omo yen wa sticky te pe laughter nemi omo yen o riran oju mejeji ko la ko riran
0: leyin osu odun
1: leyin nemi gangan ni week yen gangan
0: leyin te se nemi ton
1: be ni omo yen o riran so mo so ma pe do mi mo se omo yen o riran mo wa gbe omo yen pada lo si adi oyo ni odun ti mo so pelu iyo omo bi ta ti bi omo yen awon sa bere si ni bu pe jobo ni kan yi ti sele kini kan kan mu da ko se to ba sele ka to ku lo hospital ati ma complain bye bye bye
0: so sele ke to se nemi
1: ko sele ka to se nemi ba ye se nemi tan lojo ta se nemi tan ko ju bi ojo keji lo lomo yen o riran so won wa ni awon yen waju bi kan fun mi ladamas gba lodun yen awon
0: nigba ti eyin kiesi pe ko riran se pe awon
1: mo pe won mo pe won gbogba ti mi tete ri won awa da won yen pada si adi oyo pe ka le lo complain fun awon doctor so awon doctor yen wa so mi pe won wa fun mi ni iwe kan pe ki n lo si adamas gba pe ka kokko lo se test awon le mo nkan ti o wa ni oju omo yen pata dada mo si gba ojo yen je saturday ni awon yen open omo yen te fe mo ke mo ko ma wori ka fi gbogbo ile fun olorun awa gbo omo yen pada wale mo wa lati pe yoko yoko wa wa won wa lawon fe gbe lo sile alagbo sa ni ko mo mi na ko mura ko tele won won sa pon omo yen lo igba ton dele alagbo won ni won yewo won se gbogbo nkan won wa so pe won ma need tetenera mesan won sa ka gbogbo awon kan ton ni won fe need omo ba ni
0: kan je ko won fe fi tetenera mesan
1: se emi o mo nkan ti won fe fi se mi o mo o omo mi sa sukunde tori ko le ohun ko le rin mo o wo de ni to sa sukunde kini kankan yo ko wa tele mo won gbe omo yen pon ni leyin to sa ti gbo omo yen wa le gba ton si gbe dele gbogbo nkan ka fi sowo olorun awo de wule pe won mo a n lo church n ti wa a n gbo mo lo church a n se an so so ati pe boya oju omo yen sala bo mo to oju omo yen wa la mi o re anybody won mi o ri eni kankan to mo yen fi pe osu kan atabo
0: oju re ti la ko
1: to ku osu re ti la ngba yen mo wa pe oko ba mo de ye pe nkan bayi sele mi re ni kankan o da e wa dabe fo mo yin emi o le ba yin dabe fun e wa dabe fo mo yin ba ni ohun bo ko to wa dojo sunday ko to ju pa ma mura church ohun a ti de o si de o mu yan me awon meta na jo de asigbo mo gbo mo fun won gbo mo yen se nku le o wa ni mommy awon fe ko la fo mo yi o tan ba dabe tan awon de ma ya ara fun ah mo ni ko possible
0: choko kola ni
1: o ko ja wa won ni mo ni ko possible mo ni aye wo lo seru gbogbo nkan beyen mo e dabe fun e fi sile o sa ba mi ja lojo yen na fi lo ati gba yen mi ori won mo ati ya o atomo o leyin awon ore ti mo mo ti ma pe awon ore yen won ni tori oro yen awon okira awon mo gbogbo awon ti tuka gbogbo oro ta won ba so pe ko gbo pe to awon o bara won soro mo kaluku ti tuka tori oro
0: ore te ni o fi maru agbe yin gba won
1: anybody won mo ojo soro mo n gbogbo gba yin atawon ti mo tun mo na ti o je pe won tele wa ngba tomo yen loyun won lawon o soro mo pe gba tawon ti ba soro ti o ti turn up pe ko tojo omo yi ti o ti da won lohun so awon ojo soro
0: yato si momo arakunrin ite mo se e mo baba e
1: baba e ti ku
0: ko ni bi egbon bi aburo bi
1: o na ni first born o ni first born won
0: awon omo iya re nko se
1: obinrin eyo kan na ni mo mo obinrin ton bi le eyo kan yen na ni mo mo
0: o ye ma boro yin bo
1: so won de dabe kaluku lo ati bayi mi foju kan won mo afi ti ma pade ye to mo pade ye dada
0: e si mo nkira
1: ai kira
0: ki lo de
1: se mo awon ni won o kini ma se ma
0: ba ti won ba kiyin seyin ki won
1: emi o ki won o mi ki won mi ki won tori pe kini omo omo won lo wa lowo mi ni mo pon won yen kaakiri ton ba ri omo yen is de kan ti e pe pa lagbaja won ki ti awa fi kuro ladugbo yen bo ba se kuro emi o le ma pe oko
0: adugbo kan na le n gbe ngba won
1: ben mi le ma pe oko oda lagbaja o le rerin yo amo mi mommy ma ki oko mi yo da fun o bye bye ma sa to sadura fun ni ori fun so o ti bun mi ni omo ni se ki mo mo mo lo ni e beere omo lowo mi e se ni o ba rerin won mi e mo wori titi ti tomo ye podun merin gba tomo ye tu podun merin mo tu pe oni so mo tohun o da mo le mi fe ko mo nawo re lori mo loda mo a se to bi wa se ri omo ma ni ki ibi ti wa ba ti
0: tomo fi pe odun merin won se nkan
1: mi ri won ati e rira ati e pade ara wa ati e foju kan ara wa
0: owo ranse
1: mi re ni ti mi ri nkan kan mo wa
0: won si tun beere omo
1: won beere omo lowo mi mo wa pe mo lo da ma se
0: to mo fi podun merin
1: be ni sir mo ni ma se to bi won a se pade ara won pe ma ni ko mu omo yen wa ko wa mu ba a ri ojo inu wa bi eyi omo mi obirin yo omo yen o sa fi binu mo omo yen lo si odo yo ko e la ro ji ni se pe be lo mo omo lo igba to de ma ni omo da to ba ni yen se o nikan ni ko mo odo omo to ni kini kankan o ti lo fun yen lo mo boloya tete to pada lo gbe omo wa onigba to si de be lo to oko ti de bye ye ba ni e ko mo binu ko ma lo to ba won o pe ba won si fe ma se irita rimo lati gba yen na tutun ni yen gba to mo ye to podun marun mo tu pe mo ni sodiki so o fun mi lomo yi ni o beere omo yi o mo kan to mo ni da leyin ola bi kankan ba ti e wa e je ka gba pe igba yen ni yen emi ate yo mo soro mo mi e se e ku toju e kuku jere wa kini kankan la lafia gba to tun wa di odun to lo ti mo sa tun wo pe wo olohun mo mo je ki daran ti ma ni omo yi won ni so pe ba pe ore ni mo se mo sa tun pe o ba ni ki juwe ile mo ba juwe ile mi sa ri fun gbogbo odun to lo mi foju mi kan mi ri
0: omo ta nso yi to mo yin bi owo yin lo wa
1: be ni sir
0: omo yin ko sodo yin lo na nbe
1: ko gbodo mi
0: lati gba wo
1: o ti dodo mi bayi akure lo ngbe lati bi odun bi meta ko si lodo mi
0: lati bi igba to mo yin omo re un odun melo lo wa to ko lodo yin
1: omo ye ti podun merin
0: to fi travel lo sakure
1: be ni sir
0: e ya ma boro yin bo
1: so mo sa tun pe asa tun jo soro lori phone ajo kira ajo si gbogbo ani mommy ohun ma wa pe ti bo na fatima mo pe mo lona fatima mo pe o da gba ti mi wa ri omo yen wa sick gan to sick to po gan
0: nigba wo na
1: ni la ka to gbenu le odun eleyi gba ta gbenu lodun 2006 ta wa ninu eyi wa pe mo te won pe ye mommy bye ba ki mi oni mo se o mo ku toju ba wo wa ni oni are ti nse mo ni bo mo ti pe number babe o lo e je ba mi pe won si pe won se pe lo wa pe mi mo ni aro mo yo ya to po gan gidi o ko jo tori olohun ko ti ejo ju si wa ni ki n gbe fofun mu sa gbe fofun won jo soro abadan o ma wa pe ki juwe fohun sa juwe fodidi osu meji ti gba yen mi ri bojo yen mo tun wa pe lale saturday ba ni mommy ki mo wori o de ma wa loni mo wa pe ta ba wo bayi nisin boya bi ati pe bi osu meta bayi o sa wa lojo yen ba ti church bo si pe mi niyan o ti wa ni olugbode o ni bo lo ko ma wori pe ma wa mu mo de bota mo lo mu a se bi tomo ti ya o wonu ile ajo soro o ba mi soro o ki mi imi na ba soro ajo so ba ni da mommy ki njo ki nje o fe lo ra nkan fun ki nje ko ngbe jade mo lo ya ngbo na yin kini wa ni bi mo ni kan lo ring road kini kan sa juwe fun won won ati last boy mi o sa jogbo mo yen lo gba to si pe o to bi
0: won mama re nko
1: se ye ye o si ni odo mi last boy mi yen
0: lo pe ni iya re ti pada
1: o ti jade to ra ajo lo church ni bo o ti jade o ti e beere e gan o beere e mo ni ko si nle ni kankan kan mo da e pera yin e jo pera yin asajo bi tomo ti ya emi ati asajo soro lojo yen o fi lo bo se wa nlo ba ni mommy ki mo binu o ki fun la kan number mi pe o ma sowo si mi ba sa pe fun iyo mo mi okunrin yen lo ti e pe fun isiri nkan kan mo mi owo kankan lati gba yen ati gba yen o ti wa fi number mi si number bc ti ma ti pe number mi o lo lodun e mo mo ran si pe o ni number kan o je mo so boya ose to lo yi na ni is that thursday mo sun na ni toro re mi bi ose bi mejara mi ya mi le jade mo ba pe mo ti o fe to mo tun le awon mo yi ni school boya olodun tele pe ki tete mi
0: o ti lo school
1: omo odun mefa o ti bo si primary 1 ni gba tan wole eleyi emi ni mo sanwo school
0: lati gba to mo ti
1: wo emi ni mo sanwo lewe
0: ko san
1: lati je lo sin mi emi ni mo sanwo to romo tete bere school emi ni mo sanwo time gan se wa ti mo ki fun yo omo gan pe ko wa gbo mo lo fo olomo emi o le se wa la mo nigba ti baba omo oku ba lo se je pe ya yawo lo ma san owo school omo bo se mo tun daro n ba mo tun gboju temi kuro nbe
2: be to ba jo mo yin nko
1: emi tun gboju kuro nbe mo sa n gbiyanju igba ti mo wa lo ba teacher school won na ko patrice school won pe kan jo ko biya tan ba fun won ni number pe boya won tun le ba mi mo ri nkankan gba jade ni owo e mo sa so fun omo mi igba ti mo de wo ti e ko binu pe a ile eyan leyan ti mo fi asiri eyan pa mo mu ni so possible ni se kini ko mo e ko ma joruko ba be ko se se fun mi na won ki wa ni boya tori pe won se nkankan ki wa ni ko gboro je oruko won oruko mi ni ko ma je mu ni o mo pe ko wa won ni ju ejo lo iya lo fi n je eyan ni musa fo eniyan o da pe ko sa ko gbe ko awon eniyan o gbe asa gboju kuro nbe igba ta omo de wole school mi je won lowo owo party omo yen gbiyanju o wa 15,000 owo party ti won fe se
2: se oko
1: omo ti temi o ko fun mi asa se party fun end of year party ase fun omo yen igba tan wole iwe ti mo lagbara ara ni tan wole tan se wole nkan ti wa Thursday yen mo ko ti wa mu phone mo wa pe number ti o ti fi pe mi ri yen mo wa pe number yen o je pe obirin lo gbe number yen to ba ni lati bo mo ni ko jo ko mo binu pe en to ni phone ba ni ohun lohun ni mo lo da ti eni yen ba de ko so pe mo mi bi sola won beere e wa pe lady yen wa pe pe ba ba pe nikan beere kini kan kan po ni mo mi bi sola number mi to ti fi CBC ti pe bo se fi number yen pe mi niyan bawo le mi se le ma wu abe yen emi se le ma wu abe yen mi lo pe yawo ohun se mo fe dale ohun ru ni se mo fe ah mo ni ko mo binu ko jo gbogbo ero mi pe mo ti delete number yen tori oruko yen ni mo fi store number yen tele emi ti wa delete oruko yen yen kuro mi mo pe mo tun pada fi oruko e store number yen pada oruko baba omo gangan ba sa be lori fo sa bere si ni ki omo mi yen de wa legbe mi binu se bi niyan pa ira da da wo niyan e tun be ah se yin lo ye ke ma be ni o tun wa tun lali yin ah owo pe yawo o ma pe o ma je ko mo ko ti bimo si ita o sa pe eniyan lojo yen o pe ge yen ni jo Friday to lo yi pe opo e ti bimo ko do mo meji gan lo ti bi o ti fe nikan ti o jewo fo na tele tele ko to di pe fo ohun loyun ba
2: se o ti bimo kan tele
1: o ti bimo kan tele obirin
2: omo yen ti fun omo ti yin loyun
1: ko to fun omo temi loyun so ge yen o si lodo
2: ba wo leyin se mo ko ti bimo kan tele
1: be mi se mo ko bimo kan tele igba ti wa la yen sele ti mo wa lo omo yen wa ni omo yen wa sunkun pe aso ti bimo ko so fun ohun pe ojo yen awon wa jo n
2: se nigba to fun omo yin loyun
1: ko fun loyun o ti loyun tan wa lawon jo n jade lo o ni ya kan lagbole won wa pe omo yen o fi oruko omo yen pe o ni ko wa da ya yen lohun ya yen pe ko da o ni bi ya yen se lo fa laso ni pe daddy alia se wo ko ni ohun pe ni o lo won wa shock pe baba alia bawo so o ti fe yawo ti bimo yen pe ko mo binu pe ngba to won a secondary school ni o fun ge yen ni oyun so ibinu pe bi nkan se sele to pe won bere nkan kan won so won kan omo mi yen wa so fun yawo to fe sile to ese fe yi ge yen wa ni ah pe ko so fun ohun pe ohun ti e ti bimo kankan ri
2: lẹyìn ìgbà tó fún ọmọ yín lóyún tán báyìí ó tún ti fẹ́ yàwó
1: mi ó ti fẹ́ yàwó mi sínú ilé tọ́jọ́ wà nínú ilé tọ́jọ́ ń gbé báyìí àwọn gẹ̀yẹ ti bímọ
2: ìyọ́n náà tún ti bímọ
1: fún ó ti bímọ wọn wá sọ fún gẹ̀yẹ pé kò sọ fún gẹ̀yẹ pé ó ti bímọ tẹ́lẹ̀ àti yẹ àtòun wọn sọ wọn kọ fún ọmọbìnrin
2: ọmọ tí yín náà ò sì mọ̀ pé ó ti fẹ́ yàwó kankan
1: kò mọ̀ pé ó ti fẹ́ yàwó
2: ẹ̀yin kan pé
1: nọ́mbà yẹn wá jẹ́ pé obìnrin ló gbé mo rò pé ó ti fún gẹ̀yẹ ní símù yẹn bóyá kò lo símù yẹn mo ti fún gẹ̀yẹ so ọmọ yẹn mi yẹn ló wá ṣàlàyé pé ó ti bímọ kódà ọkùnrin ní ti tòun obìnrin ní titi ẹlẹ́ẹ̀kejì tòun ti lé ní 6 years ti kejì yẹn ti pé 10 years ó ti bímọ o kò dẹ̀ sojúṣe kankan òun nìkan lòun dábùkátà gbọ́ látìgbà tí òun ti bímọ láti bí ọdún
2: mẹ́fà ọmọ ọkùnrin yóò tó bí ọmọ ọdún mélòó
1: tó dẹ̀ pé oṣù yìí ló máa pé 30 years
2: oṣù ló máa pé 30 years ó sì ti kọ́kọ́ bímọ kan tó ti pé ọdún
1: mẹ́wàá
2: ọmọ
1: so ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà ti wà láà lórí fóun tó pé gẹ̀yẹ wọn àti ọmọ mi ṣáà ti jọ ń bára wọn sọ̀rọ̀ ó ní kọmọ mi fún ní nọ́mbà ètò ọkọ̀ bímọ fún yẹn wá ní òun ò mọ nọ́mbà kódà òun ò mọ ibi tó ń gbé dán òun ò rí ṣáàmọ̀ pé kò sọ ọmọ lọ́dọ̀ wọn pé àwọn ènìyàn náà ti mú ọmọ tí wọ́n lọ so wa ni màá ní kó mú fóun wá mo wá gba fóun lọ́wọ́ mo wá bá lady yẹn sọ̀rọ̀ pé báyìí báyìí báyìí mo ní èmi ò mẹ́nìsìn mo ní ìbá tiẹ̀ ti sọ nǹkan kan gan mo ní bàbá tí mo pè é ó tún wá ń sọ̀rọ̀ sí mi lórí fóun mo ní ìbínú yẹn ni ọmọ yìí fi jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti bímọ ilé kan kan gẹ́gẹ́ wá ní ojú ẹsẹ̀ ló ti pè é pé mọ́mí ẹ gbọ́ lágbájá ti bí wọn wọn ní ìyá yẹn sọ pé lóòótọ́ ti bímọ bọ́ ọmọ ẹyọ kan ni ìgbà tó sì wà ní skul ló ṣe mistake fún yàn lóyún ilé kan kan kì í sọ ọmọ ẹyọ kan o ọmọ ti tèmi lójú ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sì gbọ́ bùkátà kankan lé lórí mo tún pè gẹ́gẹ́ bí ọmọ wá sílé pé bóyá ti má ṣèyẹn á jẹ́ kó le turn up láti jẹ́ pé yóò mọ toju omo mo ni mi ri nkan kan bo se di ko pe si baye bo se pe mi niyan e mo mi ise ri wa la te dale e mo la te dale te lo so fun yawo ohun po ti bimo o ti se kini kan kan kan mo ni won ti so won ti so na o si nkan ti mo fe se bo tu se pa phone yen o ba tun pada pe mi e te mi de pe yen ta lo pe yen olu ma ba wa yanju e boye o lo fe bo toju omo ni boye owo ni mo ti fe mo gbowo ni eyin o ti e kan yen mi mo a de pa phone to nkan ti o sele niyan o ti mo fi pe yin o e gba mi ejo o kan wa solution bi wo se mo ran mo won ni lewe ti omo ba se mo lo le tori gba ti mo so fun pe ko wa momo o ni bo ni mo fe ko momo si
2: eyin ni ko wa momo re
1: be ni o ni bo le
2: mi ko se tan lati wa momo
1: ko se tan lati momo sodo o ni bo le mi o ni se mommy won le mi fe ko lo fun lomo ni abi yawo won ni ko lo fun lomo emi o ti e bo ti e wa mu bi o and kan do so bo se won ba mi sanwo school omo ti mi tori mi ta nkan kan o ti won ti o fi je pe wa lai to mo se fe sanwo ti ta mi gan ironu yen mo ti rororo mi mi ti e mo mo fe se mi mo lo je ki ntoyin wa o e gba mi ejo tori olohun bi won se mo gbo bukata omo mi re ni kankan mi o ni family kankan ti mo fi n da omo yen run to pe mi gan ni mo ko se ti o mo mi laki yen mi ti ma ye pon mo yen jalajala yi ti mo fi lo so mo odo ngba ti o si se nkan lowo mi to shop mi ti tan kan jo tori olohun bi won awon na lo omo won lati toju omo won ban ba fe momo won mo yonda sugbon lati toju omo won bi won ba lawon omu lati mo sanwo osuku omo tori e ma fo omo lo nje to pe to mo ba need nkan won pe asoju se to ba ye ko se nti mo be gbogbo omo Nigeria ti kan ba mi be niyan o
2: to ati gbo gbogbo on te so amo e ti mo wa gege bi ise wa won ni agbajo enikan da agba osika ni ati gbo yi teyin na so se be so wipe omo yin o ti pada de lati Akure bayi
1: be ni sir
2: a nilo lati ri omo yin na en ti o si fun omo yin loyun na a nilo lati ri iya arakunrin yin na a nilo lati gboro lenu ti won na amo e lo fokan bale momo dudun o lo san osho tori pe omo yi ti won ti ran wa saye yi o na gbodo nipa ti e ko si gbodo jiya wala ti yin o si ni ja sasan
1: ala
2: se olodumare to e seun ojo oni ti
1: e se mo dupe o e ku se o e ni farapa o

0: balẹ̀. Mama Bisola e fokan ara yin balẹ̀. Boro ba ti dori eto yi dakun ojutu ti debanu.
1: Beni kan ba se rere elomiran a se bi.
0: Eto alafia ni o amọ baba re nikan to so wi pe ki won o se gan a wa fi han. To adupe o lowo gbogbo eyin te nti wa leyin. Eyen ni bi eni eyan bi eyan. Ba mi Olubadan ti le badan e seun baba ojo oni tin o ogbo eyin alase nle ye Labuja ipinle Oyo ogbo eyin ko ko to dariwo lorilede yi ati loke okun eyin eso alaabo agbofinro eyin eyan temi DPO gbogbo eyin onimo nipa eto idajo eyin sanu sanu esun ojo oni tin emi o mo ri yin balase olodumare
1: awon to fi fe bere won ti do
0: to o ye je kin wa mo lo sile a mo tesiwaju lojo mejo lase olodumare o eyin na fe pe mi e lohun te fe ba mi so awon sele kan sele lodo tin na e fe ba yin dasi Number te pe mi sire o. Amo be ba fe pe mi e dakun e jo dola. 08058816462. Ah baba olayi wala mo ki yo. Awon baba ti anu. Oju oni tin. Ni lori ofe lati pe wole lale e baba e ma binu se mi. Number mere ile kan si oja 08058816462 awon amofin to gbo kekeke kakaka kakaka to awon mo be o be ni be su atelese abena o ofe nu banu je o emi o ni bayin nu banu je lase olodumare awa lamo wa eyin lamo ba nkan o ni se mi ko ni se mi tin na lase olodumare aro gbolohun bi eni ro goolu yin ni dagbere omo ya adua lo ni ipade wa bi oyin o
1: omo ti so obi do ni
0: ti ojo mejo ta o tu pade ire o.